0: namin sa buong mundo ang iyong ginawang pagbabago sa aming buhay. Hindi kami may...
1: Gospel Hour on XFM.

Makari ka. Makari ka. Makari ka sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.

in this world can separate us from the love of Christ.

nakaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa.

Thank you.

Buksan nga namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Jesus.

0: katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamamagitan ng pagkontrol

0: sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santan Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
18: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Cold.
3: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin, sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko, sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Cold.
4: Yeah!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tuoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Campaign may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
15: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
17: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at ganda ka pa.
15: Pabibili sa mga butika.
17: Santone Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
17: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Laluigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
14: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
24: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
5: The

0: Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunuhin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis
10: sa mga butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
13: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwan ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansome Vitamin C. Kasi Sansome 25
0: Sansome Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nanag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation.

0: ng mga selula sa mata. Ang Visionist Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napaka-healthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santan Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang uri.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
1: sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika. XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibilis sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibilis sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM.

ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan

0: Ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-uwi sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
2: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumis. gumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag Santone Gold Herbal Tea.
10: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santone Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan lang mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdag nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
19: XFM.
20: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
15: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
17: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
19: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
18: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
18: Salamat, Han.
1: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Trust Gold. Mabibili sa mga butika.
20: XFM.
21: XFM.

0: XFM. XFM. Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusod.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko,
9: bawal akong mag-absent sa trabaho
8: dahil
9: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
8: Buti na lang,
9: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
8: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
9: Ako pala si Michelle,
8: isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
0: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: Exciting time, mga katropa. Karap na po ang 4 minuto makalipas ang alas 5 na po ng umaga. Oras na yan, handog sa atin ng 1 plus numero 1 alaga.
1: Exciting!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas!

0: mga kabayan, mga katropa. Hoy, it's a beautiful Sunday morning na mga sir, mga ma'am. Hoy, welcome na po sa ating pampalatuntun ng exciting Pilipinas. Ngayon pong huling araw. Hindi. Huling linggo pala. Huling linggo. Huling linggo sa buwan po ng Agosto, mga kabayan, mga katropa, ha? Oh, ngayon po ay petsa at 30 na. Anang August nga, sabi ko nga, di ba? August 30, 2026. Mga kabayan, mga katropa. Welcome sa ating pampalatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: At syempre sa ngalan ng ating po mga kasama ngayong araw na linggo sa bahaging teknikal, Engineer Rene Boy Federico. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin yan ng ating pong station manager, Kaluila Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong tagagising at nambubulahaw na ho kada umaga, ha? Ang inyo pong katropa, ang Alison Salvatos. Siyempre, naghahatid na rin po ng balita, ha? Para sa inyo, mga katropa. Ay, samantala, mga sir, mga ma'am, yung ating pong palatuntunan ito, abay, handog naman po sa inyo, ha? Painit tayo ng sikmura. Mga kabayan, mga tropa. Sikmura ang painitin natin, ha? Hindi po ulo. Linggong-linggo ngayon. Lahat ang karamihan ay nagtutungo sa mga bahay dalanginan, ha? Mga simbahan, sambahan, ano pa man tawag ninyo, para magbigay pasasalamat sa ating pong may kapal. Ayan. Good morning po sa inyo, ha? Thank you, Lord, for another day, for another Sunday, and for another week ahead. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, lahat ng mga maaari pong mangyari, inihingi po natin ng gabay sa ating pong puong lumikha. Kaya naman, ako mga kabayan, mga katropa, simulan po natin ang ating umaga. Anang good vibes with a smile. At siyempre, with a good coffee. Kape na magpapainit ng ating sikmura. Mga kabayan, mga katropa, yung premium D3 coffee mix. Ay, talaga naman, o. Oh, ang ating pong premium D3 coffee mix, mga sir, mga ma'am, ay mainam pong pampainit sa umaga, lalo na sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Na diabetes. Diabetic. At ayaw magka-diabetes. Pero hindi mapigil ang magkape. Ganun talaga ang buhay, sabi nga, ha? Coffee is life, especially sa ating po mga Pilipino. And a certified coffee lover. Kahit na binabawalan, kape pa rin. O itong kape na ito, mga kape, mga katropa, wala na makapagpipigil sa inyo rito, ha? Para uminom ng kapeng ito. Kahit sabi pa nila nga mag-fluctuate naman ang blood sugar level mo. Nako! Ito mga kabayan, mga katropa, yung ating pong premium D3 coffee mix na nagpapatamis din ay stevia. Opo, stevia, isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po o wala pong epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Kaya naman, ito lang po ang dapat na kape para sa inyo, ha? Mga sir, mga ma'am, ayaw magka-diabetic o magka-diabetes at yung pa-diabetic person na pero hindi talaga lang mapigil ang magkape, ito ang kapeng nararapat sa inyo, ha? Premium D3 Coffee Mix. Huwag ang kape ito, mga kape, mga tropa, ha? Naroon pong vitamin D3 para sa makatutulong, ha? Para sa ating bone health, sa ating muscle, sa ating pong mga ngipin o ngayong vitamin D3, ha? Kaya saan ka pa, katropa? Sa kape na mai-enjoy mo na wala kang aalalahan ng fluctuation ng blood sugar level sa katawan. At siyempre, sa kapeng merong vitamin D3, ha? Itong ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, available na. Mabibili na po ninyo sa mga butika, parmasya, at na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at gilid po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.

0: So have a beautiful day this Sunday morning. Pero siyempre mga kabay, mga tropa, meron pa rin tayong balitaan, ha? Siyempre ngayon pong araw ng Linggo, sa ating pong Sunday edition ng Exciting Pilipinas. Hindi pa rin mawawala yung ating pong mga balita, ha? Para sa ulo na po ng ating pong mga balita, mga kabay, mga katropa. Sa balitang nasyonal, mga kabay, mga katropa. Ha? Dalawa na po katawang nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Zambales. Habang yun naman pong mga bilang na po ng mga nasawi dahil po sa habagat at yung mga nagdaang tatlong bagyo, babot na po sa 32. Samantalang 8 milyong piso naman ang o higit 8 milyong katao ang apektado ng habagat at ng tatlong bagyo, ayon po yan sa Office of the Civil Defense o Civil Defense. Samantala sa atin naman po ang balitang national pa rin. Judicial and Bar Council, binuksan na rin po ang aplikasyon para sa susunod na magiging Supreme Court Chief. Sa atin naman po ang balitang international, 37 katao naman ang nasawi rin sa isang nagawa na pong drone strike ng Russia sa bansang Ukraine. Samantala sa atin naman pong mga balitang lokal, bayan ng Rizal, isa sa may malawak na coffee at tobacco plantation sa bahaging sur ng Lalawigan. Sa naman sa bayan ng Quezon, isang motorista ang sugatan matapos munang sumalpok sa nakaparadang L-truck. DENR, pinalawak naman ang serbisyo sa mga liblib na mga barangays sa El Nido. At city government, ipinagbabawal ang pagkuha, pagbenta at pagkain ng seashell mula daw po sa Honda Bay at Puerto Princesa Bay. Dahil po yan sa Red Tide. Mga kabayan, mga katropa, 15 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga, ang mga ulo ng ating pong mga balita. Andog naman po sa ngayon ang pinakabagong kape rin po. Healthy coffee rin na produkto ng Yes to Health Incorporated. Ito naman po ang Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ikaw, katropa, ba gusto mo pong matili ang iyong pong young-looking skin? Ba iwas tayo sa mga stress? Iwas sa mga negative vibes? Naku, mga kabayan, mga katropa, siyempre, pag ganyan na, kahanap na rin po tayo. Anong pong mga produkto meron pong collagen at glutathione? Ha? Abot kaya. O eto, mga kabayan, mga katropa, mula doon sa ating pong Yes to Health Incorporated. Mga produkto po nito ay pawang para po sa ating kabutihan, gaya po ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated na may glutathione at collagen. Nandyan pa rin po ang mangosteen powder at moringa powder, ha? Sinamahan na po ng glutathione at collagen para doon sa ating pong skincare, mga mahilig po sa skincare product, diba? Na may collagen at glutathione. Gusto nilang manatili ang pagkakaroon nila ng younger looking skin. O ito ngayon, sa kape pa lang, meron ka na yan. Kapeng abot kaya, ha, mga kabay, mga katropa. At yung kape natin na ito, mga kabay, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Para ito sa mga kabay na mga katropa natin dyan, nagkakaroon po ng mental block. Nawawala sa focus. Ngayon minsan ba natatawag na nasasabihan ka tuloy na, oy, loading ka ba? Lutang ka ba? Ako mga kabayan makatropa, ba ang sakit niyan? Para magkaroon po tayo ng mental focus. Mga kabayan makatropa, ito yung kaping nararapat sa atin. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Tandaan po! Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen na mabibili na po ninyo mga kabayan makatropa sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, samantala mga kabayan makatropa! Morning muna, Sir Randy Santisas, ha? Sir Weng Hara Ilibera. Good morning, ha? Yung kanya pong thought of the day ngayon, bigyan natin daan bago sa detalye ng ating pong mga balita. Thought of the day this Sunday, last Sunday of August, mga kabayan makatropa, courtesy of Sir Weng Hara Ilibera. Don't wake up with the regret of what you couldn't accomplish yesterday. Wake up while thinking about what we'll be able to achieve today. Oh, ganda naman ito, ah. Pero kung sa pagkagising mo raw mga kabayan, mga katropa, buti, huwag ka na lang magising. Hindi naman. Huwag naman yun, ha? Ang ibig sabihin nito, huwag ka dapat sanang magigising na meron ka pong pinagsisihan sa kung ano mo pong iyong na-achieve kahapon. Pangit po yan. Ang dapat daw, igising ka ngayong umaga o magigising ka ngayong umaga na meron ka pong magandang iniisip. Siyempre, maganda rin ang gagawin mo, ha? May maganda kang iniisip pero masama sa kapwa. Huwag naman ganun, ha? May maganda kang iniisip para sa maganda rin pong iyong gagawin. Or meron kang sabi nga ni goal ngayong umaga na ito. Yung buong maghapon. Ano po yung kakayahan mo na maabot mo yon, ipagpasalamat mo na yon, ha? Mahalaga, huwag kang gigising na meron kang pinagsisihan sa yung mga naabot kahapon. Kahapon na yon. Let it go. Move on. Sabi nga. Ang importante yung ngayon at yung bukas. Today and for your future. Wasareng. Yan, thank you very much. Ay ang pag-translate ko sa kanyang thought of the day. Sana naabot ko. Sana ipaliwanag ko nang maayos. Yan, ako mga kabayan makatropa, ang thought of the day ni Sir Weng Hara Ilibera, mga kabayan makatropa. Nagatid na sa ating orasan, naganap na po ang 20 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dire-diretso na tayo, Engineer Rene Boy, para sa ating pong mga balita. Ngayon pong August 30, 2026. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. At tayo rin po napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo pong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatos.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan makatropa, dako na tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Patay ang dalawa katao matapos munang matabunan ng gumuhong lupa sa Tipo High. Tipo High Tech Park sa Tipo Road, SCTex o Subic Bay Freeport Zone sa lalawigan po ng Zambales. Ayon po sa mga otoridad na mayroon daw pong kabuong 4 na katao ang naging biktima ng landslide. Dalawa nga sa mga ito ang dinala na sa pagamutan habang dalawa pong nasawi ay kinilala o isa daw din mo lang Chinese national na isang empleyado ng kumpanya sa Subic Bay Freeport Zone, habang ang isang biktima pang nasawi ay isang Pinoy na driver ng dump truck. Yan pong dump truck na yan, ayun yung nakikita kung po sa nakalis yung gumuhoy nandoon sa likod na nilang slope. Ayon po sa ulat, mga kabayan, mga katropa, ang nasabing pagguho ng lupain ay dahil nga po sa wala pa rin tigil na pag-ulan sa nasabing lugar.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, dagdag na balita pa rin. Umabot naman po sa 32 katao ang kumpirmadong nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Nengneng. Batay po yan sa pinakabagong ulat ng Office of the Civil Defense o OCD na itala sa lalawigan po ng Benguet ang pinakamaraming naging biktima kung saan. Naging biktima kung saan 15 katao ang nasawi doon. Bunsod nga po ng matitinding pagguho na lupa o landslide. Samantala, nagtala rin daw po ng mga namatay sa La Union, Rizal, Batangas, Quezon, Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. Dahil po yan sa pagkalunod, electrocution, rock slide at pagbagsak ng mga puno. Bukod sa mga nasawi, may 19 na individual pa ang naitalang nasugatan, habang 3 naman ang patuloy na hinahanap, partikular na sa Quezon City, Manila at Batangas. Tinatayang pumalo na po sa 8 milyong katao o humigit kumulang 2.3 milyong pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi nga po ng bansa, kabilang na ang mahigit sa 25,800 na individual na sa kasalukuyan ay nananatili din sa mga evacuation center. Umabot din sa 6.11 bilyong piso ang naitalang pinsala sa mga infrastruktura, habang 2.32 bilyong piso naman ang nawala. Ang nawala sa sektor ng agrikultura. Samantala, umabot naman daw po sa 3,000 kabahayan ang naitalang nasira, kung saan 349 dito ang tuluyang nawasak, habang 117 local government units na ang nagdeklara ng state of calamity. Iniyak naman ng pamahalaan na patuloy daw po ang pagpapadala ng saklolo, kung saan umabot na rin po sa 1.65 bilyong pisong halaga ng relief assistance ang naipamahagi na sa mga apektadong mamamayan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan, andog naman po sa inyo ng Vision X Plans. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng ating pong mga mata. Meron po ito ang sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E+, at zeaxanthin.

0: Isa kasing constitutional body ang JBC na siyang nagsasana sa mga nominado at ipinapasa sa Pangulo ng mga bakanting posisyon sa judiciary, Office of the Ombudsman, at membro ng Legal Education Board. Si Esmundo ay isang pang-apat o siya pong pang-apat na mahistrado na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong pong taong 2021 at pang-27 Chief Justice ng ating pong bansa. Papalit sa kanya ay siya pong unang Chief Justice na maitatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wow, 27 minutos na po. Ah, 27 minutos na po makalipas sa ang alas 5 ng umaga. Samantala, balitang nasyonal. Dakoy naman po natin ang atin naman pong balitang international. Update pa rin po sa gera nitong dalawang bansa, ang Russia at Ukraine. Patay ang 37 katao matapos ang ginawang drone strike ng bansang Russia sa isang bodega sa Kyiv, Ukraine. Sinabi ni Kyiv Region Governor Timur Tikhachenko na tuloy-tuloy ang ginagawang pag-rescue ng mga otoridad sa nasabing lugar. Nakarinig pa ang mga otoridad ng malalakas na pagsabog matapos muno ang pag-atake. Dagdag pa ng regional governor na mayroong 50 na mga residential building ang nagtamurin ng danyos dahil din po sa naturang pag-atake. Naglalaman daw ng mga pampasabog yung pong bodegang tinarget ng drone. Kaya di muna nagkaroon ng mas malaking pinsala sa naturang lugar. Nagsasagawa naman ang mga otoridad kung bakit nagkaroon ng pagtatago ng mga bomba o pampasabog malapit din muna sa mga kabahayan at mga sibilyan sa naturang rehiyon. Kaya mga katropa, yan naman po ang ating pambalitang international. Ihandog naman po sa inyo ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang ating pong immune system upang hindi tayo magkasakit, katropa. Ugaliin mo na rin uminom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mabibili na po yan sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Ito ang Exciting Pilipinas. Samantala, sa oras na alas 5:30 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa, dakoy naman po natin ang atin naman po mga balitang lokal. Balitang lokal. Mga balitang lokal na mula naman sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Unahin na natin ang balita ni Katropan Dennis Chua. Bayan daw po ng Rizal ang isa sa may malawak na coffee at tobacco plantation. Ito po ay sa bahaging sur ng ating pong lalawigan. O ngayon, alamin po natin kung bakit yan at kung may plano ba dyan. Mas palawakin pa ba? Katra pa natin sa balita niya na Dennis Chua. Live report. Live
1: report. Patuloy na lumalago ang coffee at tobacco plantation sa Sichuonggong, Barangay Lato, na nagsisilbing dagdag kabuhayan at pagkakakitaan para sa mga magsasaka sa lugar. Pinangunahan ni Barangay Captain Ricky Bacanzo ang pagsusulong at pag-aalaga ng nasabing plantation bilang bahagi ng mga proyektong pang-agrikultura ng barangay. Ayon kay Cap Bacanzo, layunin ang proyektong mapaunlad ng sektor ng agrikultura na mabigyan ang alternatibong pagkakakitaan ng mga residente. Nagpahayag din ang pasasalamat ang mga opisyal sa patuloy naman na suporta ni Congressman GCA sa mga programang naglalayong palakasin ang produksyon ng kape at iba pang produktong agrikultural sa bayan. Binigyan din na ang ganitong mga inisyatiba ay patuloy na pag-unlad at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at komunidad para sa mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mulan sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.

0: Tropang Chinese. Oh, yung gandang ano yan, negosyo yan. Coffee at tobacco. Oh, yan yung mga produkto. Ano, wala kang, ano yan, wala kang takot yan. Dahil in demand yan. Alam nyo na. Ito ang exciting ambiance. Kape at tobacco. Alam nyo na. Ito ang exciting ambiance. Okay, samantala, mula naman sa bahay ng Quezon. Napuntahan natin si katropang Ray Elgaran, isang motorista sa Quezon. Nung sugatan, matapos mo nung sumalpok. Ano naman? May mga insidente na naman ganito. Sumalpok sa nakaparadang elf truck. Hoy, kamusta kaya ang motorista? Alamin natin ang detalye mula naman kay katropang Ray Elgaran. Live report!
1: Live report! Sugatan na ang isang motorista sa kahabaan ng crossing ng Barangay Tabon, Quezon, Palawan nitong Agosto 29, 2026 pasado alas 4 ng madaling araw matapos sumalpok sa bahaging likuran ng elf truck. Ayon sa ulat, tutungo sana ng Brooks Point ang motorista, subalit pagdating ito sa pinangyarihan ng insidente ay hindi umano niya napansin ang nakaparadang truck sa lugar, kaya ang resulta humantong sa pagkabang. Samantala, agad namang dinala sa pagamutan ang motorista at nilapatan ng kaukulang medikasyon, habang naiulat rin na nagasundo na lamang ang magkabilang panigkaw na rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News. Ito ang Exciting
0: Babies! Maraming salamat, Katropang Ray. Buti na lang, sugat lang. Ako naman, handa kasi sa pagmamaneho. Ando naman sa elf truck, maglagay po ng early warning device. Diba may mga dinadala tayo ngayon dyan? Mga sasakyan yun. EWD, required na yan ng LTO, ng atang Highway Patrol Group. Kung ihinto, maglagay po niyan. Kung halimbawa, kahit magre-relax, papahinga saglit, maglagay po ng early warning device. Siyempre, malayo ha, doon sa inyong sasakyan. Kabilaan po yan. Pag sa nag-park ka lang basta-basta, yung mga mahirap yan, ha? Katulad niyan. Kabulaga pa yung area. Lagay naman. 35 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Tama na natin si katropang Belio Mucha, yung daw pong DENR, pinalawak daw po yung kanilang serbisyo sa mga liblib, ano, mga barangay, sa El Nido. Ano-ano ba mga serbisyo ng DENR na kanilang pinalawak dyan? Katropa natin sa balita, Belio Mucha. Live report!
2: Live report! Hindi na kailangang bumiyahin ng malayo ang mga residente ng El Nido para sa ilang serbisyong may kaugnayan sa lupa, protected areas at permitting concerns. Ito ang layunin ng DNR Express Permitting on Wheels na isinigaw sa Barangay Maligaya, El Nido, Palawan nitong Agosto 26. Aabot sa 238 residente mula sa iba't ibang barangay ang napaglingkuran sa naturang aktibidad, kung saan 157 ang humingi ng serbisyo para sa land at permitting concerns, 30 naman para sa protected area concerns at may 18 para sa mga usaping kaugnay ng tax declaration. Nailabas din ang orders of amicable settlement para sa 26 na partido, habang tumanggap at nagproseso ang mga kawani ng DNR ng mga kahilingan para sa central certifications at V-37 sketch maps. Ayon kay Ginong Conrado Corpus, NR officer ng DNR Centro Taytay at concurrent protected area superintendent ng PAMO El Nido, hindi lamang sa sentrong bahagi ng bayan dapat nakatuon ang mga serbisyong ito. Plano manong dalhin pa ang naturang programa sa mga liliwip na barangay upang mas maraming residente ang magkaroon ng direktang access sa informasyon, konsultasyon at kinakailang dokumento at mga permits. Pinangunahan ang aktibidad ng DNR Centro Taytay at PAMO El Nido, katuwang ang Municipal Assessor's Office ng lokal na pamahalaan ng bayan ng El Nido. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santron Herbal Soup, ang sabong kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belio Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belio. Samantala, City Government, ipinagbabawal muna ang pagkuha, pagbenta at pagkain po ng seashell sa Honda Bay at Puerto Princesa Bay ngayon. Dahil po yan sa Red Tide. Meron na namang Red Tide. Papanditala ng balitang niya mula naman kay katropang Mikey Scotte.
3: Live report. Live report.
4: Toxic Red Tide ang Honda Bay at Puerto Princesa Bay. Batay sa Selfish Bulletin number 20-2026 na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na inilabas kakamakalawa, lagpas pa rin sa regulatory limit ang paralytic selfish poison sa dalawang karagatang nabanggit. Dahil dito, mahigpit ay pinagbabawal ang panguhuli, pagbibenta, pagpili at pagkain ng lahat ng uri ng selfish, kabilang ng alamang at iba pang lamang dagat na nakukulikta mula sa mga apektadong katubigan. Samantala, paalala naman ng city government at mga otoridad, maaaring makapinsala sa kalusugan ng red tide toxin kapag nakakain ng kontaminadong selfish. Hindi rin nahuhulugan na ligtas na itong kainin kapag sariwa, malinis o maayos na naluto dahil maaaring manatilit sa ang lason sa selfish. Samantala, maaari pa rin kainin ng isda, pusit, hipon at alibago basta sariwa, maayos na nahugasan at tinanggal ang mga lamang loob gaya ng hasang at pituka bago lutuin. Pinapayuhan naman ng city government at ng mga otoridad ang publiko na i-report sa kulang otoridad ang anumang pagbenta o pangangalakal ng shellfish na nagmumula sa mga apektadong lugar. Ang Red Tide Advisory ay paalala na sa pinakuling abiso katuwang ang Santon Gold Herbal Tea na tutulong para maibsan ang bloated na tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Scotte, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Mike. Oy! Sa mahilig sa mga sikat-sikat, Alipuro, sa ano pa, Kibaw. At ila pang pong mga laman dagat na nakukuha daw po. Oo, oh, laman dagat ay yung seashell pala, seashell. Oh, sa nakukuha sa Honda Bay at Puerto Princesa Bay. Wag muna ha. Iwas red tide. May lason po yan, paralytic yan. Hindi lang po yan nakakasakitan dyan. Diba dyan, pag masyadong marami, nalalagay sa alanganin ng buhay. Wag muna, mga sir, mga ma'am. Ha? Samantala mga kabay, mga tropa, sa oras na 40 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Yan na po yung kabuuan ng ating pong mga balita ngayong umaga dito sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At handog din po sa inyan, ha, ng Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated, yung kapeng nababagay. Doon sa ating pong mga kabayang makatropa na meron pong hyper acidity o yung nangangasi mansik pura kapag nagkakape ng non-healthy coffee. O yung iba naman ay nagkakaroon po ng palpitation or heartburn. Yan po, ha, mga kabayan, mga tropa, ang kapeng nararapat sa inyo. Mild po yan at non-caffeinated. Gawa pa sa mga purong sangkap o natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, and soya powder. Healthy coffee na produkto rin po ng Yes to Health Incorporated, ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga tropa!
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alamin muna natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Linggo. Magiging favorable ba ito sa maraming bahagi ng ating pong bansa? Marami pa rin pong mga lugar ang binabaha. Dito sa atin, nakakaranas pa rin tayo ng mga pagkalat-kalat ng mga pagbuo sa ulan, ha? Alamin nga natin, ano ba talaga ang ating pong panahon ngayon? May bagyo ba? O habagat lang ba talaga? Live mula sa DOST Pag-asa, si Sir Obet Badrina, ang ating pong makakasama.
5: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, August 30, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin po natin or minomonitor po natin. Una po itong si Tropical Depression Sodel. Ito po yung bagyong tinawag natin na OBET na mabilis lamang na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Muli po natin itong minonitor sapagkat nasa loob po siya nung tinatawag natin na Tropical Cyclone Information Domain. Sa ngayon naman po ay hindi ito direct na nakakaapekto sa ating bansa. At huling lokasyon nito ay magigit 1,000 kilometro west-northwest ng extreme northern Luzon. Sa ngayon ay pinaka nakakaapekto pa rin lalo na sa may bahagi ng Luzon ang southwest monsoon o habagat. Makikita nyo po no, malaking bahagi pa rin ng western section ng Luzon ay naapektuhan ng mga kaulapan na dala ng southwest monsoon o habagat. Kaya magiging maulan pa rin po no, particular na sa area ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, sa Metro Manila, Calabarzon at maging sa may bahagi ng Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan naman sa nalabing bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Habang sa area ng Mindanao, mapapansin niyo po halos walang mga kaulapan. Generally fair weather pa rin o maaliwal sa panahon ng mararanasan sa bahagi ng Mindanao. Bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Samantala, may pumasok po ulit na bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang huling lokasyon po nito ay may higit 1,300 kilometro silangan na extreme northern Luzon. At base po sa pinakahuling datos natin, itong low pressure area na ito ay posible po maging bagyo within the day at tatawagin po natin itong bagyong Pilandok. Ito po ang Pilandok po, ibig sabihin niya na Philippine Mouse Deer. Samantala po, inaasahan din natin na sa pagkilos nitong low pressure area nito at kung maging bagyo man po, posibleng mapalakas ulit ito yung habagat. Pero sa ngayon po, kailangan pa rin natin i-monitor kung paano yung magiging dynamics po o makakaapekto itong low pressure area na maaaring maging bagyo sa habagat. Posibleng mabawasan yung mga pag-ulang mararanasan po natin, particular na dito sa may western section ng Luzon by tomorrow, araw ng Lunes, or araw ng Martes sa September 1 po. Gayunpaman, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides, lalong-lalo na nga dito sa may area ng western section ng Luzon. As of 5 a.m. nga po, ang DOST Pag-asa sa Northern Luzon ay nag-issue ng orange warning sa Pangasinan at Benguet. Habang naka-yellow warning po ngayon ang area ng Nueva Vizcaya, ilang bahagi ng Nueva Vizcaya, gayon din sa La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Samantala, dito naman po sa NCR, sa National Capital Region, ang regional office po ng Pag-asa ay nag-issue naman ng heavy rainfall warning. Naka-red warning po ang Zambales, Bataan, Pampanga, ilang bahagi ng Tarlac at Bulacan. Gayun din, orange warning naman po sa ilang bahagi ng Tarlac sa lalawigan ng Nueva Ecija at Bulacan. Gayun din, sa Kamaynila naman po, naka-yellow heavy rainfall warning ang Metro Manila, Rizal, Cavite, bahagi po ng Nueva Ecija, Batangas, Bulacan at Laguna. Yung heavy rainfall warning po natin, ina-update po natin yan every 3 hours at inaasahan po natin nga itong mga lugar na to ay posible pa rin makaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya iba yung pag-iingat po. Muli tayo magbibigay ng update mamayang alas 8 ng umaga para po sa mga heavy rainfall warnings. Samantala, as of 5 a.m. din, nag-issue naman po tayo ng weather advisory. Ito naman po impormasyon na malalaman po natin kung gaano karaming ulan yung maaaring ibuhos po sa loob ng 24 hours. So ngayong araw, maghapon po, posible pa rin ang malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may bahagi nga na Ilocos Region, particular na sa may area ng La Union, Ilocos Sur, gayon din sa Pangasinan, sa Matras sa Cordillera, particular na sa Benguet, sa Central Luzon po sa Tarlac, sa Zambales, sa amin po dyan sa Bataan, sa Pampanga ay makararanas din ng mga malalakas na mga pag-ulan. Iba pang bahagi ng Cordillera, Central Luzon, maging Metro Manila at gayon din po sa area ng Calabarzon, Occidental Mindoro. Posible rin kuminsan po ay makararanas ng kuminsan malalakas na mga pag-ulan na maaaring din magdulot ng mga flash floods and landslides. Kaya iba yung pag-iingat po ngayong araw dahil posible pa rin nga ang malalakas na mga pag-ulan. Ito po again ay dulot ng habagat or southwest monsoon. Samantala po, muli ngayong araw makararanas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi dito po sa may western section ng Luzon. Ito po yung area lalo na nga ng Ilocos Region, Bataan at Zambales. Kumisa yung malalakas ng mga pag-ulan naman sa nalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, gayon din po sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at dito sa Occidental Mindoro. Habang ang bahagi po ng Cagayan Valley Region sa lalawigan ng Aurora sa Quezon Province at Bicol Region na labing babahagi ng Mimaropa, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may makalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. Narito po yung agwat ng temperatura natin sa Lawag, sa Baguio, for Metro Manila, Tagaytay, sa Legazpi at sa Tuguegarao. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas din po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog at narito yung temperatura natin sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Sa bahagi naman ng Kabisayaan, medyo maulap na kalangitan din na may kalat-kalat ng mga pag-ulan ang mararanasan sa Western Visayas at Negros Island Region, habang mga localized thunderstorms ang mararanasan naman sa bahagi ng Eastern Visayas at sa may Central Visayas. Yung agwat ng temperatura po natin sa may bahagi ng Tacloban, Cebu at sa Iloilo. Samantala, dito sa may bahagi naman ng Mindanao, generally fair weather ang mararanasan, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali, habang posible po ang mga localized rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura natin dito po sa Zamboanga, sa Cagayan de Oro at sa Davao City.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat, Sir Obet Badrina, mula po sa DOST Pag-asa. So, habagat pa rin po tayo. Medyo slight ng konti lang. Pero andyan pa rin na po yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pag-ulog, pag-idlat, ha? Mga kabay, mga tropa. Dito, sa ating salalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Yung ating pong mga kababayan mula doon sa Central Luzon hanggang Northern Luzon. Medyo talagang tinamaan po sila ng habagat. Kita naman po ninyo sa mga balita, ha? Mga balita nasyonal. Kita nyo naman po yung mga kabi-kabilang mga pagbaha. Yung Bulacan, parang hindi na makaahon-ahon. Mga kabayan, mga tropa, daming era po doon yung lubog. Isa rin sa pinagkukunan po yan ng mga palay, bigas, Bulacan. Malalapad din yung ano dyan, yung mga rice fields. Na? Sa English, rice fields. Sa Tagalog, Engineer Rene Boy, basakan. Palayan. Pero mga kabay, mga katropa, hindi po nakakatuwa yung kanilang sitwasyon ngayon doon. At yung ilang parte po ng kamay nila ang binabaha rin, ha? Konting ulan lang daw. Dami nga po nagreklamo. Konting ulan lang, baha! Naku naman, oh. So, anong hinahanap ng ating mga kabayan, mga apektado niyan? Kung base doon sa ulat ng Office of the Civil Defense, tinatayang nasa ilan daw, yung apektado na katao, 8 milyon. Mga kabayan, mga katropa, halos 2.3 na pamilya yung apektado ng masamang panahon na yan. Abagat, sama pa yung mga nagdaang bagyo, mga kabayan, mga katropa. Kamusta naman natin yung ating mga kabayan, mga anak, sa mga lugar na yan, ha? Kung meron kayong mga kamag-anak doon, kamustahin nyo po sila, ha? So, mga kabayan, mga katropa, 50 minutos makalipas o 10 minuto na lang bago po sumapit ang alas 6 ng umaga. Bago tayo po magpaalam, good morning muna. Sa lahat po ng ating po mga kabayan, mga katropa, nagising na, naghahanda na para magsimba ngayong araw na Linggo. Katropang John Dalyamos Pineda, magandang morning. Ma'am Luning Ning Quino. Good morning din po sa inyo, ma'am. At ganoon din. Sana yun. Kay Sir Weng, Aray Libera, yan. At sa lahat po ng ating pong mga kabayan, mga katropang nakikinig naman sa kanilang mga radyo, magandang umaga na po ng Linggo. Alan po ng ating nakasama sa bahaging teknikal, Engineer Rene Boy Federico. Inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas Sunday Edition at live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ayon din po napapakinggan sa ang mga sulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo po mga Android phone. Live tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong nakasama, ang inyo pong tagagising kada umaga, nambubulahaw baga, pero nag-ahatid po ng mga balita. Ako po si katropang Alison Salvatos. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na! Pilipinas!
3: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
6: XFM. XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santone Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
1: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
9: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
20: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
25: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
26: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
27: Ha! May pimples na naman ako!
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
28: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
29: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
30: If symptoms persist, call your doctor.
31: Mabilis sa mga butika.
32: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
33: Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule.
34: Vision X Plus, Softgel Capsule.
35: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
36: Vision X Plus Softgel Capsule.
37: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
38: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
39: Premium D3 Coffee Mix.
40: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
41: Santon Gold Coffee Mix.
42: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
41: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
43: Mabibili sa mga butika.
41: Santon Gold Coffee Mix.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
44: Herbal Oil.
45: Ako po si Isel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
46: Santon Plus Herbal Oil.
47: Maaasahan
46: sa sakit ng katawan.
47: Santon Plus Herbal Oil.
48: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix.
48: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
40: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite.
4: Sa Coffee Nurse,
3: yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
40: Pabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
40: If symptoms persist, consult your doctor. Pabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
40: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
48: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
4: XFM. XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

fighting time, mga katropa, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras na yan, nandog naman sa atin ang 1 plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa ulo ng ating pong mga balita, balitang local. Late submission ng requirements. Posibilidad mo ng dahilan sa pagkaantala ng 3,000 pesos sa student cash assistance.
3: Yun na lamang pong pagsasubmit noong mga listahan na headlines.
4: Halos kalahati ng public school students nakakuha na raw ng 3,000 pisong assistance.
3: Gagawin naman po ng lahat para po ma-deliver kaagad yan. Andigyan naman po ang pondo. Headlines.
2: Isa sa mga nanapak sa isang lalaking estudyante habang naglalakad na mayroon pong kakbay na babae, ginagamit lang di umano ang uniforme ng PNS, ayon po yan, kay Kapitan Adato ng Barangay Model.
5: Yang sabi nila, yung matanggal na yan, tinanggalan nila. Kaya nga, bakit tinanong siya, bakit susot ka, magsusot ka pa ng damit, di ba tanggal ka na sa school? Bakit magamit ka pa ng uniform ng kalonay?
4: Sa Balita National, NFA, sisimula na pagbili ng sariwang palay sa mas mataas na presyo sa Setyembre.
2: Sa atin naman pong balitang international, nasawi sa Nepal flash flood, umakyat na sa 390 habang 1,400 ang nawawala pa rin.
4: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas wagi laban sa Jordan sa score na 82-81.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa! Ngayon po ay araw na Linggo, ika-30 sa buwan ng Agosto, taong 2026!
4: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabay niyo po'y napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
6: Express Balita sa umaga.
2: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Sa balitang lokal, halos kalahati na raw po ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan ang nakatanggap na ng 3,000 pesos student assistance. Ayon po yan kay Konsehal Victor Oliveros. Sabi po ni Konsehal Oliveros na ang mga naunang nakapagsumite ng kumpletong requirements ay kabilang na sa mga nabigyan ng ayuda. Nagsimula umuno noong unang linggo ng Agosto ang pagda-download ng 3,000 pesos cash assistance sa mga ATM ng Land Bank. Ayon pa sa Konsehal, batay sa impormasyong natanggap mula kay Mayor Byron, halos kalahati na rin po ng mga estudyante sa public schools ang nakatanggap. Ipinaliwanag pa ni Olveros na nakadepende sa bilis ng pagsusumite ng requirements ang pagtatapos ng distribusyon Patuloy naman umanong ginagawa ng city government ang mga hakbang upang maipamahagi sa lahat ng kwalipikadong estudyante ang 3,000 pesos cash assistance.
3: Gagawin naman po ng lahat para po ma-deliver kaagad yan. Andibyan naman po ang pondo.
7: Opo.
3: Yun na lamang pong pagsasubmit noong mga listahan na...
7: Mga kasama ko, meron sa akin wala. May ganun ba?
3: Wala pa naman po. Ayaan nyo po, ka-Gerald.
7: Opo.
3: Magpapa-update po tayo noong mga kaganapan na patungkol po sa implementation nitong ordinance po.
6: Express Balita sa Umaga.
2: Ang tinig po ni Konsehal Victor Oliveros sa panayam po ng XFM Palawan. At ang balitang yan, mga kapay, mga katropa, handog po sa inyo ng Santon Plus Gold Capsule. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Express Balita sa Umaga.
4: Ituloy ko muna.
2: Sige.
4: Posibleng nahuli raw sa pagsusumiti ng requirements sa mga estudyanteng hindi pa nakakatanggap ng 3,000 pesos sa student assistance. Ayon kay Konsehal Victor Oliveros, na unang nabigyan ng ayuda ang mga estudyanteng una nakapagsumiti ng kompletong requirements. Nagsimula umano noong unang linggo ng Agosto ang pag-download ng 3,000 pesos na assistance sa mga ATM ng Land Bank. Ayon sa konsehal, wala rin siyang natanggap na ulat na may nabawas sa halagang natanggap ng mga nakapag-download na ng assistance. Binigyan din Oliveros na nakasalalay sa pagsusumiti ng requirements kung gaano kabilis matatapos ang pamahagi. Kung mayiging mabilis ang pagsusumiti ng mga kinakailangang dokumento, posibleng makumpleto ang distribusyon bago matapos ang Setyembre.
3: Ito naman po, ka-Gerald, para sa kalinawan po ng lahat.
7: Apa?
3: Yung SAP po talaga ay una na pong proyekto ng ating punong lungsod. Kaya po, yung ginawa natin sana ay uniform, ngunit tila baga talagang mukhang magiging mahirap na ma-implementa at dahil nga po sa mga nabanggit natin mga circumstances ng mga nakaraan, ano po, yung maagang nagpo-procure o bumibili yung kanilang mga magulang ng mga uniforme, ganun din ang mga supplies.
4: Yan po ang tinig ni City Councilor Victor Oliveros.
6: Express Balita sa Umaga.
4: At yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
6: Express Balita sa Umaga.
2: Antay na lang kayo.
7: Oh.
2: Wait na lang.
4: Basta hindi umabot ng December 10. Kasi December, nabanggit ni Mayor, ni Mayor Byron, yung sa mga allowance-allowance.
2: Ah, okay.
4: Diba na nakaroon sa mga senior?
2: Oo.
4: Yung mga pag hindi nyo nakuha, okay lang yan. Pero dawag lang aabot ng...
2: December 10.
4: Oh, kasi December 10, ano
2: cut
4: na?
2: Cut-off na yan sila. Oh,
4: close, mag-close
2: kasi
4: na ng book.
2: Mag, oo, magkasasara na ng libro. Audit na yan sila. So kailangan kasi bago magtapos ang taon naka-audit na yun.
4: Kaya, pero mukhang September daw tapos na eh.
2: Sana nga. Pero yung sinasabi nga ni Consel Oliveros na halos kalahati, baka halos kalahati pala yung nakapagsasubmit. Yung download medyo mabagal. Kasi yung sa amin tapos na eh. Yung sa
4: tapos
2: section,
4: na.
2: Okay. Section ng aking bunso sa Mames.
4: Sa section ng bunso ko, Nasabit na rin. Oh, pero
2: yung release na lang hinihintay.
4: Willing to wait?
2: Yan. Wait lang kayo. Basta once na walang wala na pong abiso yung mga guro sa mga estudyante para i-relay sa inyo. Basta na isabit na, sabit na. Wait na lang tayo.
4: Kaya
2: mag-notify naman si Land Bank.
4: Saka wala ka yan, walang bawas kasi financial assistance.
2: Diretso yan, no?
4: Yung 250,000 yung sweldo pataas. Katulad yung isa sa teachers.
2: Teaching and teaching.
4: Yan ang may Kasi empleyado sila ng ano eh, ng gobyerno eh.
2: Matik yun.
4: Oo. Tapos tapos, yun ang ano doon eh. Pero papalit, pag financial assistance kasi, yung term na ginamit mo, pag incentive kasi, yun ang merong...
2: Tax.
4: Tax. Pagka financial assistance, wala.
2: Wala na. Kaya ka financial assistance.
4: Oo, okay.
2: Tapos tataksan mo pa.
4: Oo, kaya ito, pangalan nito ay financial assistance.
2: Financial assistance. Student cash assistance.
4: Yo. Basta may assistance.
2: wag lang dumaan kay assistant.
4: Ayun lang yun.
2: Pero wala namang assistant eh.
4: Wala.
2: Diretso na yan. Diretso. Bank to, ano, government to bank.
4: Oh, yun ang...
2: Wala nang dadaan ng assistant
4: pa. Wala na.
2: Kaya wait na lang sa mga kapwa magulang.
4: Kaya,
2: willing to wait.
4: Willing to wait. And saka, ayaw nyo yan, may antay kayo.
2: Diba? Sabi naman po ng ating city government, may pondo yan.
4: Yung iba nga, gusto ba, December makuha eh.
2: Oh, para.
4: Pang lechon.
2: Speaking of lechon. May naalala ko.
4: Sarap ng lechon.
2: Ha? Malutong ba?
4: Malutong.
2: Kasi pag-alis ko ng Bernes, halos pahango pa lang eh.
4: Pahango pa lang?
2: Nagmamadali na ako.
4: Ayun lang. Kasi nga, hindi ka nakakuha?
2: Wala. Pero nakakain ako ng laman loob.
4: Yun ang unang irupakan nung magagap pa.
2: Salamat ah. Sarap. Naabutan ko pa yung chicharong bulaklak.
4: Sarap to. Pasama mo yung si Vodka.
2: Hindi ko na sinamahan nun.
4: Hindi ko
2: na
4: sinamahan yun.
2: Kay si Charong
4: Bulaklak lang ako. Si Parig Mac, si Parig Raymond, saka si Parig Jimmy.
2: Napasyal.
4: Palita ba kayo?
2: At lang dahil sa kanya, abay dinagsa.
4: Nag-live.
2: Nag-iisang lechon ni Manager Louie. Wala na Wayne. Thank you very much.
4: Tuwa yung matakasiksikan. Nakuha na nila yung ibang mga sa grade 1.
2: Meron na. Kahit sa Mamis, meron na rin. Kahit doon sa San Jose National School, meron na rin. Yung section na lang, siyempre, nung iniintay na
4: sana
2: lang.
4: Sana ito yung mga programa na ito. Sabagay, next year kasi uniform na rin talaga ito.
2: Uniform na.
4: Oo, kasi sa ordinansa, ngayon lang. Nilagyan to ng ano eh, nila specific na for this year lang kasi na late na.
2: Pero next year uniform school supplies.
4: School supplies, uniform, sapatos.
2: Sagot na.
4: Pero dapat ano pa lang yan, process yan. Mga April siguro kasi marami-rami yan eh.
2: Pwede yun.
4: Tapos mga May, ibigay na.
2: At saka kanya
4: dyan. Ang problema kasi dyan, yung enroll?
2: Yung uniform nung mga nasa high school kasi iba-iba yan.
4: Mm-hmm.
2: Sa elementary, halos same lang naman eh.
4: Ang problema ko dyan, kasi kung May pala ibibigay, wala pang May ba enrollment, di ba?
2: Ano ba? Back to normal na ba?
4: back to normal na! May enrollment. Sakto.
2: April pa lang. Asikasuhin na.
4: Kaya lang yung
2: enrollment ng DepEd, listahan ng mga galing sa DepEd, Mayo.
4: Mayo, 'di ba?
2: Paano nga pala 'yon?
4: Yun na naman ang
2: sana
4: pera na lang.
2: Sana masilip ng ng ating city council ha.
4: Yun ang...
2: Paano po 'yon? Kung halimbawa mag-advance tayo, siyempre ang babasahin kasi natin yung
4: enrollment ng karang taon.
2: Turnout ng enrollment ng DepEd, siyempre. Ilan ba talaga?
4: Ilan?
2: Para mapondohan 'yan. Ngayon,
4: baka yung iba kasi nag-transfer na.
2: Yung iba, magka-transfer dito.
4: Transfer dito.
2: Yung iba, pauwi ng munisipyo. Yung iba mga taga-munisipyo, magka-transfer
4: transfer
2: man
4: dito.
2: Kasi dito na trabaho.
4: Oh.
2: Ganun na naman yun eh. Palit-palitan lang. Well, anyway, siguro...
4: Sakit sa ulo dyan, pera na lang.
2: Sabi nga sa English, let cross the...
4: Decide, nakalimutan ko tuloy.
2: Nakakabulil kasi ito.
4: Let
2: cross the bridge.
4: I cross the bridge when I get there.
2: Yan. Pero sana
4: yun pala yung gusto mong sabihin.
2: Pero mas may aga-agalan sana ha. Sa ngayon medyo mas maaga pa talaga ngayon.
4: Mas maaga pa talaga.
2: Hindi pa tapos yung school year. Pero sa mga magulang ha, naiinip. O konting tiis lang. Kung wala naman pong tawag din eh. Iba pang mga hinihingi requirements, okay na yan.
4: Pero kuha ko lang. Amintahan ko ulit yung ordinansa.
2: Para?
4: Ano na lang talaga? Pera na lang. Cash na lang.
2: Eh,
4: kasi parang mag-up. Yung procurement ang problema eh. Ang tagal niyan. Baby feeding mo pa yan.
2: Baka naman naiisip na rin nila yan.
4: Sabagay, baka...
2: Ito kasi, naging specific
4: Jess,
2: lang.
4: Magaling naman yung JSO natin.
2: Oo. Dito naman kasi, naging specific lang. Kasi nga, late na.
4: Late na.
2: Oo. Pero baka makita naman nung ating city government na since... Nag-require din naman sila ng bank ng ano ng piso account. Hindi ba ka
4: tuloy-tuloy na lang? Tuloy-tuloy
2: na lang. Tuloy-tuloy na lang.
4: Amiyantahan lang yung ano ordinansa.
2: Yan. Amiyantahan na lang.
4: Amiyantahan na lang yung ordinansa.
2: Para wala na rin hirap.
4: Kaya nga kasi kung magsusukatan ka pa.
2: Hasol.
4: Baraway hasol.
2: Yan.
4: Kwarta na lang.
2: Ay, basol.
6: Express. Balita sa umaga.
2: Mga kabayan, mga tropa, alas 6:23 na po ng umaga sa iba pang balitang lokal. Kinumpirma ni Kapitan Henry Adato ng Barangay Model dito sa lungsod ng Puerto Princesa yung pong panibagong insidente ng pananapak pambabatok actually ito sa isang estudyante na nangyari po nung nakarang Huwebes. Ayan o, Huwebes ng hapon. Sa pag-responder po sa lugar, hindi na naabutan yung dalawang batang estudyante na nakuha sa CCTV footage. Makikita rin sa ilang kuha din ng CCTV ng barangay na nakaabang na agad ang dalawang estudyante kung saan malinaw na may intensyon ang mga ito na sapakin o batukan ang isang lalaking estudyante naglalakad habang nakakbay sa isang babaeng estudyante. Ayon pa kay Kapitan Henry, nahuli rin ang dalawang lalaki matapos makita sa bahagi po ng Mendoza Park. Matapos makilala hanggang sa hinabol umano nila ito hanggang sa barangay Manggahan. Nagpapasalamat rin si Kapitan Henry sa natumulong yung mga tanod ng barangay Manggahan dahilan na nahuli ang dalawang lalaki at napagkamala na may atraso umano ang kanilang ilupakang estudyante. Paalala nito sa mga magulang na mga estudyante na makipag-ugnayan sa kanilang barangay upang makapaghain ng formal na reklamo kung nais nilang sampahan ng reklamo itong dalawang lalaki na natuklasan na residente na pala ng barangay Bangkaw-Bangkaw. Kagawa Gerald! Barangay po pala ito!
4: At sino pa?
2: At barangay Sigsikat! Kagawan Mike! Bakit pa nga mga kabahay?
4: Pero yung binigay sa aking pangalan, hindi taga-siksikan eh.
2: Hindi taga-siksikan.
4: Oo, oh, yung binigay sa
2: akin na. Baka doon tapos baka sa kabilang barangay.
4: Oh, hindi, dito lang sa may pangalan na sa aking binigay.
2: Oh.
4: Yung ma-informante tayo, may nag-missile sa atin.
2: Oh.
4: Oh, dito sa San Pedro.
2: Ah, San Pedro.
4: Oh, ito nga. Oh.
2: Kagawad Tabang.
4: Tinawag natin ni Kaluwi doon eh. Pinapahanap na eh.
2: Meron ito.
4: Ito base sa ating informante. Abanico Zone 1.
2: Abanico Zone 1.
4: Ayan, ang pangalan niya ay Vincent. Ayan, mayroon din apelyido dito pero ayoko na banggitin muna.
2: Ito
4: po yung nagbigay mayroon pong
2: reliable yan.
4: Nagbigay sa atin ng information. Di umano taga Zone 1, Barangay San Pedro. Zone 1, Abanico.
2: Zone Abanico.
4: Barangay San Pedro ang pangalan. Di umano nung

0: Tuloy na rin inaalam kung mga grupo ba? Oo, mga parte... Hindi, malabang parte.
1: Malabang sa walang fraternity sa high school.
0: Ito, ito, mga gang-gang ito.
1: Gang lang, sa mga fraternity grupo, sa college, legal
0: college
1: yun.
0: Lang, kung grupo daw ito o na mga sangkot, o yung mga sangkot, asa nangyaring insidente ng pananapaka.
2: Yung sabi nila, yung matanggal na yan, tinanggalan nila. Kaya nga ang inano, bakit tinanong siya, bakit susot ka, magsusot ka pa ng damit, di ba tanggal ka na sa school? Bakit magamit ka pa ng uniform ng kalonay?
1: Parang pakiram, baka pang ano niya lang, no, pamblap niya. Alam mo, mga estudyante ko titignan. Tapos yung pala, ang gagawin, manguupak lang.
2: Oo.
1: Di ba, sige ba, sana maipatawag at magkaroon din ng pagharap. Baka doon malaman natin kung ano talaga. Kasi version pa lang nila itong dalawa, ang complainant. Wala pa, di pa nakapagbigay ng pahayag kung talagang totoo ba na may atraso sa kanya yung dalawa.
2: Opo. Ay, hindi na kami namin para mamaya, malas yes, kung pag bumunta po yung mga complainant, may tanong po, ito ba yung sinasabi ng isang mga sumuntok?
0: Muli po ang tinig ni Kapitan Henry Adato ng Barangay Model. At ang balitang yung mga kapay, mga katropa, handog naman sa atin yan ang Vision X Plans. Vision X Plus Subject Capsule, may kakayan ito upang may panumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong isang cup na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Aprobado po ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na rin sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Yung ginagamit ang uniforme.
1: Kaya ka eh.
0: Nako,
1: kasi baka hindi alam ng nanay na hindi na pumapasok.
0: Hindi,
1: sabi ba na tinanggal na?
0: Oh, sa impormasyon ni Cap Henry, tinanggal na ron ng PNS eh.
1: Kaya nga, malay mo, hindi niya sinabi sa parents niya.
0: Pero posible.
1: Oh, kasi ang...
0: Bago mo tanggalin kasi yan, papatawag mo yung mga magulang niya.
1: Yun lang. Sabagay.
0: Talagang trip niya lang na
1: kasi
0: magsuot.
1: Kasi nung college ako, meron ako ano eh. Parang may estudyante ako na yung kaklase ko ng high school. Pumapasok, hindi sa pisyo eh, doon sa boarding house ko eh.
0: Nako, patayo.
1: Ano kayo reform din?
0: Tapos hindi alam ng magulang.
1: Oh, hindi alam.
0: Na, hindi na pala
1: naka-enroll. Hindi na pumapasok eh.
0: Hindi na naka-enroll.
1: Hindi na naka-enroll. Doon lang pala sa bahay namin naka-enroll.
0: Oh, doon na nag-ano, kawawang mga magulang yung magulang. Nako!
1: Kaya, meron na ka-experience na gano'n eh. Oh, pare, na aga mo pa, alas 7, dito ka na.
0: Nakikisabay din sa ano?
1: Sa pasok.
0: Nakikisabay din sa pasok.
1: Nakikisabay sa pasok. Naka-reform pa eh.
0: Apat talaga
1: naman. Ayun pala, hindi naka-enroll eh.
0: Aray.
1: Baka ganyan yan.
0: Baka ganito nga ito.
1: Pagka uwian eh.
0: Uwi rin.
1: Uwi na rin.
0: Araw-araw may ano. Ang problema no, nung umaasa yung mga magulang, teka, anong year ka na ngayon? Ito mga kabay, mga katropa, magulang nito, pakilang.
1: Oo, kung siksikan man ito, pakiano sa amin kung saan sa siksikan yan, para mapatawag natin sa BCPC.
0: Yan.
1: Oo, yung complainant. Pero merong, papahalap ko nga ito eh, merong informante tayo, may nag-message sa atin.
0: Halap din dyan sa ano.
1: Kung totoo ba, or baka dati dyan sa Abanico, lumipat na ng siksikan.
0: Yan.
1: Walang problema, ipahalap natin yan.
0: Para ano, ma-once
1: in alam mo naman yung siksikan, siyam na barangay na andyan.
0: Yan. Sa siyam na yung posible wala dyan.
1: Okay na.
0: Kaya sabi ko nga, baka dyan sa siksikan na katira pero sa ibang barangay nakarehistro.
1: Oo, mga pang ganon kasi...
0: Magulang.
1: Oo, kasi marami pang ganon eh. Yan. Yung...
0: Hindi pa nagpapasakop.
1: Hindi pa nagpapasakop.
0: Pasakop na kasi kayo.
1: Yun nga eh. Kasi sa walang-wala kasing batas na nag-obliga eh. Kaya pagka barangay election, ito sa siksikan.
0: Ang daming pangalan.
1: Ang daming pangalan.
0: Ano bang barangay talaga ito? Ano ba talaga ang barangay ito?
1: Iba-ibang barangay yung mga nasa tarpaulin eh. Sino ba ibuboto kung bakit ito yung mga ano dito?
0: Iba-ibang pangalan.
1: Iba-ibang pangalan.
0: Di ba yun? Sige.
1: Yung mga kumakandidato, hindi lang taga-siksikan eh. Ang daming ano rin doon eh.
0: Kaya nga, dapat siguro ito masilip din ng ano, no? Ng DIG pag ganito.
1: Ini-encourage lang sila na lumipat.
0: Encourage lang.
1: Kaya lang, pag may problema,
0: siksikan pa rin.
1: Siksikan pa rin. Kaya pa rin ang
0: siksikan. Doon sila nakatira eh.
1: Doon sila nakatira eh.
0: Yun
1: ang... Ano doon eh.
0: Yan anyway, problema sana. Eh. Ano lang
1: katulad yan. Dito, halimbawa, ano, problema. Hindi pa,
0: siksika nakatira.
1: Siksika nakatira.
0: Pero hindi nakarisa sa siksika.
1: Oo, yun. Na-relocate ba?
0: Na-relocate.
3: na relocate sila doon kasi doon relocation site eh.
4: Dami doon eh.
3: Siyam na barangay nga. Pinagkasi.
4: Kaya nga talaga siksikin kayo. Pinangatawanan ninyo.
3: Oh, pinangatawanan na.

0: Pasiga na eh.
1: Siyam na barangay ba naman? Wala ko naman, o, mga kabayan, mga katropa. Pero ito sa mga magulang na mga estudyante, yung pong mga ganito mga insidente. Sa panahon kasi ngayon, katropang Mike, na nabibigyan na siya ng ano eh, ng atensyon. Oh.
0: Pero alam mo, naawa din ako sa mga magulang. Alam mo, sa siksikan, talagang yung sumusuko na yung magulang din sa...
1: Magulang na lang sumusuko?
0: Magulang na sumusuko.
1: Kasi nga, ang hirap na silang disiplinahin.
0: Oo, bisan may... Alam mo, may reklamo ng mesa na nakaraang linggo.
1: Oh.
0: Yung nanay nagreklamo laban sa anak.
1: Oh. Ha? Yung magulang na nagreklamo laban sa anak?
0: Oh,
1: baliktad na, di ba?
0: Baliktad na.
1: Dati magulang yung anak
0: ilang, na nagreklamo. Ilang beses ng isa, ilang beses ng case ko yan, ha? Parang tatlong beses na ako naka-responde.
1: Si magulang na nagreklamo.
0: Si magulang na yung
1: nagrereklamo.
0: Oh, laban sa anak.
1: Kung mabagin. Sinong barangay ang relate diyan? Ikaw kagawad Gerald.
0: Meron din ba sa inyo?
1: magulang na 'yung nagrereklamo sa anak.
0: Kaya kagawad hindi ko na talaga kaya.
1: Ito, yan ang sinasabi. Ibigay nyo na sa DSWD.
0: Ang problema hindi rin tatanggapin
1: ng DSWD.
0: SSWD.
1: Pero di ba sabi pag kasi ganyan?
0: Kasi may ano, dapat may ano ka pa, may proseso eh. Hindi ba sama-sama ilagay doon kay Sir Mark sa Maingsda?
1: Kaya pala nang gagalaiti yung karamihan sa mga magulang ngayon. Gagawa-gawa kayo ng batas ngayon, sinong pinahirapan yung kami rin. Ha? Mga magulang, hindi na namin madisiplina sa paraang alam namin.
0: May one time, ano, oras na matalik na nakipag-negotiate pa ako doon sa bata mismo.
1: Gusto kong
0: kasi mababa. Ayaw sumunod, talagang madaling araw na, talagang...
1: Kahit sabihin na ito kasi malimit ang nagiging komento, disiplina.
0: Nagmamaoy na ngayon yung mga
1: disiplina. Disiplina raw ay nagmumula sa bahay, tama.
0: Okay.
1: Pero yung paraan ng pagdidisiplina, sana nakatulad din po ng mga pinagdaanan namin ni Kagawad Mike. Ewan ko lang.
0: Bakat kung bakat.
1: Kung meron mga ganitong kabataan ngayon. Ngayon kasi parang binibaby ng araw. Pakiramdam nito na ang karamihan natin mga magulang, ha. Actually ako talaga, kahit na sabi ko, once lang, makakatikim ka rin sa akin. Pero siyempre, alalay lang. Pero ngayon hindi eh, kasi mas matatapang na po yung mga...
0: Alam mo, yung isang case ko, ha?
1: Oh.
0: Isang case ko, nagpa-responde. Yung cellphone ng... Siyempre, kinuha lang nanay ang cellphone.
1: Oh, oh.
0: Nagbao yung bata. Talagang... grabe ang ano niya, kaya...
1: Tantrum na!
0: Oh. Boss, kaya kinausap natin. Ang tagal lang pag negosasyon pa tayo, ang tagal natin, ano, kinausap natin. Ano ba yung...
1: Ilan taon?
0: Yung cellphone ko kasi kinuha ng...
1: Ilan taon?
0: Minor de edad.
1: High school. Nako naman.
0: Oo, talagang...
1: Yung elementary, kahit paano, ano mo pa ngayon eh. Pero yung high school,
0: hirap na. Hirap talagang... Kinausap pa... Nanunan ako dyan sa ano, ha? Sa kama nila.
1: Oh.
0: Kaya lang inupuan ko na to. Talagang ginahanoan ko na to. Ano pa problema mo?
1: Mag-discussion na lang na.
0: Oo, talagang na... Yung cellphone, gusto ko lang yung cellphone mo. Ano? Sabi natin si... Pagka hindi nakuha yung cellphone, ano na... Maoy! Pinang ano? Yun ang mga kabataan ganon.
1: Pinang tapon
0: na yung mga gamit. Merong mga ganong ano.
1: Mga senaryo.
0: Ito
1: nangyayari, ha? Based on experience ng ating pong kasamaan din.
0: Pag linggo, kalakarimitan... mga case na gano'n. Oh, eh.
1: Sabi ni Sir RJ Sumandal, Alaska. Ang galing, di ba?
0: Galing,
1: diba? Ang galing daw ng ano ng batas? Ang galing, di ba?
0: Ay, pero ako, awa na Diyos naman yung dalawa ko naman.
1: Pagpasalamat natin, gano'n.
0: Kasi alam mo, minsan lang tayo magalit. Yung huli kong...
1: May physical, pero alam naman, alalay lang tayo.
0: Physical, talagang...
1: Alalay lang. Pero ito...
0: Sabi ko, minsan lang tayo
1: magpang-abot.
0: Pero matagal-tagal na yun. Kasi ngayon, OAs na.
1: Yun nga sinasabi, ha? Eh ngayon kasi nga, ang nagiging dahilan ng mga bata ngayon, ha? Yung batas na para sa kanila. Yun na lagi nilang pinanindigan. Ang akala nila, pwede nilang gawin kung anong gusto nilang gawin.
0: Kaya yan
1: ang dapat.
0: Ang isa pa sa mga nagiging problem nakita ko, no? Yung kikino ko kanina. Kasi wala siyang tatay eh.
1: Broken family. Oh,
0: broken family.
1: Isa rin yun, pero...
0: Isa din yun yung nagiging...
1: Isang factor.
0: Oh. Isang factor yun kasi nga yung nanay ay busy rin sa trabaho.
1: Oh.
0: Oh, sasabi ng nanay, kung hindi ako magtatrabaho...
1: Anong papakain sa'yo?
0: Oh, wala nang papakain.
1: Anong isusuporta sa'yo?
0: Oh, ang inaano naman ng bata, pag-uwi niya, wala siya makausap.
1: Ah, wala siyang outlet, wala silang...
0: Wala siyang ano eh.
1: Malayo sila sa mga kamag-anak.
0: Oo, meron na
1: lang. Kasi ito paano, pag medyo malapit ka sa mga kamag-anak mo...
0: Oo, meron ka
1: mga
0: ano.
1: May mga pinsan, or mga tito, tita, or lolo na nakakausap yung mga bata.
0: Yun, walang ano eh, walang ganun. Isa din sa problem yon. Siguro...
1: Isang factor yun, pero...
0: Isang factor yun.
1: Hindi rin, hindi rin pwede maging dahilan yun. Kasi may kaibigan ka naman. May cellphone, yun nga.
0: Yun nga eh, pagka na-chat
1: yung kaibigan... Sa cellphone na lang siya.
0: Pag na-chat yung kaibigan niya, mag-aayaan sila. Aalis, tatakas, kamadaling araw.
1: Yun, ang problema.
0: Yun. Kasi wala, yun din siguro, no?
1: So nawala yung bonding ng magulang sa anak.
0: Oh, kasi yung tatay niya, meron na rin ibang family. So... Sila
1: hindi mo rin masasabi nagre-rebelde.
0: Hindi rin. Ang sabi niya lang sa akin, wala mo na akong makausap dito sa bahay. Yun ang...
1: So, naghahanap siya ng companion.
0: Yun din ang problema kasi pagdating mo nga ng bahay mo, wala ka namang makausap, saan ba pupunta mo? Sa barkada talaga.
1: Cellphone. Oh, yung cellphone, siyempre.
0: Cellphone, ano pa? Sasabihin ng barkada. So, oh, labas tayo, pare.
1: Yeah! Yun ang masaklap.
0: Yun din ang isa sa mga...
1: Factor.
0: Yun ang kalimitan.
1: Oo, basahin.
0: Kailangan ng kausap ng mga bata.
1: Yan nga yung ini-encourage, di ba, ng ating mga kinauukulan. Kapag may mga seminar-seminar dyan, DSWD, malimit. Yung inyo pong pakikipag-unayan sa inyong anak, yung komunikasyon para sa inyo.
0: Kaya, bili ka ng board games. Chess sa bahay, mayroon kaming mga ganun eh. May mga...
1: sa kabataan yun, hindi mo na mapalaro sa ganun yun. Online, pwede.
0: Online.
1: Yan, pwede kayo. Ang problema rin po, mga kabay, mga katropa.
0: Lilimit. Pero yun talaga ang pinakaano sabi sa akin. Kagawad, wala naman ang pag-uwi ko dito. Wala naman akong aabutan. Wala naman akong ano, mag-isa lang ako.
1: Anong gagawin ko?
0: Anong gagawin
1: boring.
0: Ko?
1: Boring.
0: Boring.
1: Oh, yeah. Si Barkada.
0: Oh, doon na lang ako.
1: Doon na lang ako.
0: Isan pa, may part na naiintindihan ko yung...
1: Sitwasyon.
0: Yung sitwasyon ng kabataan, no?
1: Pero
0: kasi,
1: dapat...
0: Kasi nga, wala nga rin siyang maabutang ano doon.
1: Makakausap.
0: Makakausap. Eh, mag-isal.
1: Alam ka namang
0: mag-isal. May ate siya. Mayroon na rin ng pamilya sa ano.
1: Alam ka namang kausapin yung sariling. Ano, kalikada yun.
0: Ayan. Isan, may hinatid din ako. Ibang ano naman ito.
1: Ibang case din.
0: Nahuli sa Corpio.
1: Corpio.
0: Paghatid doon.
1: Oh.
0: Walang tao rin sa bahay nila.
1: Mm-hmm.
0: Di, binalik ko ng barangay. Kasi nga, wala rin.
1: Wala rin pag-iiwanan doon.
0: Wala pag-iiwanan doon. Diba, nahuli namin ang Corpio ng gabi.
1: Umaga na.
0: Eh, siyempre, pagkalinga, Sabado na huli, Linggo na ano, umaga na, hinatintamin ng bahay, wala namang ano.
1: Wala rin mga pag-iiwanan.
0: Wala rin mga pag-iiwanan. Sa tayo ng kapitbahay, wala, umalis eh. Yung pers, wala eh. Decide ko, sige, balik na tayo sa barangay hall, doon ka na lang mag-ano.
1: Yun lang.
0: Yun ang problema din eh, yung kabataan na may mga dahilan din sila eh na wala nga kung may makausap dito sa bahay. Wala nga kaming makabanding. Wala namang time sa amin yung parents namin. Wala kumbaga hindi. Alam mo yung kanta ni Aiza Siguera na pagdating ng panahon?
1: Yeah.
0: Hindi pala love song yun.
1: Ano yun?
0: Yung isang anak, sabi ng writer ha, sabi ng songwriter, yun, ginawa niya kanta kasi yung isang anak ay hindi napapansin ng magulang. Hindi siya na ano. Kaya ang panalangin niya sa pagdating ng panahon ay
1: mapansin din siya.
0: Oh.
1: So hindi pala love song yun?
0: Hindi love song yun.
1: Oh,
0: para yung sa magulang. Pagdating ng panahon,
1: yun.
0: Sana ikaw rin at ako. In ko yun nun?
1: Ano?
0: Pag-abuti ang timpo.
1: Yun, nako! Sa mga...
0: ginanong ko lang, pero yung song na yun pala, kasi hindi siya napapansin nga. So ganito, hindi natin napapansin yung mga anak natin.
1: Kaya nga, yung constant communication
0: yun,
1: between parents and yung son and daughter.
0: Oh, yun.
1: Nandun
0: yeah.
1: Dapat.
0: Yeah, yes, Your Honor.
1: Yeah,
0: son and daughter.
1: Yeah. Your Honor.
0: Yeah. Siguro, yan problema. Yung mga, dahil busy yung mga magulang, Tapos may barkada, mga pare-pareho sila sa mga yung mga magbabarkada.
1: Same situation.
0: Nagpanagpo. So naghahanap ng pansin.
1: Yan. Kung ano-ano na lang naiisip gawin. Ngayon, siyempre, halimbawa, sabi na natin, yung mga ganyang senaryo or maaari yung ganyang ganap, iyon ang kanilang paraan.
0: Para mapansin sila.
1: Na ngayon, napapansin na, reklamo na si parents.
0: Yeah, suko na si parents.
1: Suko na. Ang tanong ngayon, paano ito maaayos? Siyempre, punta ka doon sa ahensya ng gobyerno. Di sa balade, yung mga legal counsel. School counselor.
0: Guidance counselor.
1: Yeah.
0: Kaya sa barangay, sa BCPC.
1: O pwede rin.
0: Kaya ano namin minsan din, pag nag-intervention, nanay, wala ka na rin palang time sa...
1: Yun, galitan nyo rin.
0: Talaga. Kasi kailangan na, alam mo, yung...
1: Yung trabaho na dyan lang yan.
0: Trabaho lang yung mga... Siyempre, yung panahon, yung oras.
1: Yung tinatawag na family time.
0: Lalo na iba na yung kabataan ngayon. Sa atin noon, walang problema kasi...
1: Bahala ka sa buhay mo.
0: Matatag tayo noon.
1: Tumayo ka mag-isa mo.
0: Walang gadget yun, kahit yung mga tropa-tropa natin.
1: Tropa-tropa rin, pero pagdating ng oras, umuwi ka.
0: Umuwi ka.
1: Pag kasi, hindi...
0: Palo ka.
1: Yaon.
0: Ngayon wala
1: Pag hinayaan mo ngayon, masasani sila na ganun. Kapag sinisita mo na sila, magagalit sa'yo.
0: Pero panahon natin, pag hindi ka mo, yari ka.
1: Yari. Hayaan ka.
0: Kahit na may karton ka pa sa puwet.
1: Masalata, no? Iba yung tunog, ha?
0: Pero yun ang sasabi ko, parents,
1: maglaan
0: ng panahon sa mga anak
1: nila. Yung kung kahit sabi natin hindi na yung bonding talaga na matagalan,
0: kasi
1: quality time lang araw-araw.
0: Yun,
1: yung tipong kamusta yung anak mo.
0: Naintindihan natin na may trabaho. Halimbawa kung talagang solo parent, may trabaho yung ano. Pero kailangan mo rin intindihin yung ano mo
1: At sa solo parent, doon naman sa solo parent, halimbawa nga nagkaroon na po ng problema na naghiwalay na kayo, o ikaw naman na ama, kahit meron ka na ibang kinakasama, kamusta mo pa rin?
0: Yun tama. Hindi lang magpapatala ng pera. Yeah,
1: hindi lang doon ang pagiging ama.
0: Hindi lang. Kailangan may ano ka rin May
1: panahon ka pa rin.
0: Naintindihan naman natin kasi minsan pag ayaw nung bago mong misis na
1: hindi pwede.
0: Na nagpapadala ka ng ano, kaya ng time. Yun. Dapat maintindihan ng ano yun.
1: Hindi pwede yun.
0: Ng pangalawa mo.
1: Sa batas ngayon, kailangan niya magbigay. Ang problema na lang yan, kung paano niya hatiin.
0: Yun. Hindi, ayaw iba. Kasi minsan, ang kailangan kasi ngayon ng ano, hindi na naman pera yung panahon.
1: Yung panahon.
0: Panahon .
1: Yung once a week, pwedeng pumasyal yung anak mo sa kanila.
0: Wala na makinalaman yung anak sa nagyari sa inyong mag-asawa .
1: Tama yun. Huwag nyo yung dadamay.
0: Dapat yung anak open lang sila.
1: Doon sa mga nagkakaroon po ng mga second family, ha?
0: Both,
1: lalaki at babae.
0: Kasi yun ang isa sa mga nagiging cost.
1: Respeto ninyo yung mga naunang mga anak, ha?
0: Yun ang nakita ko sa sitwasyon ng mga kabataan ngayon na may maganyang ano.
1: Broken families.
0: Yung mga, yun nga, dahil basis sa nakausap ko na bata. Base yun sa nakausap ko, ano yung problema niya.
1: Kasi itong mga nangyayari sa atin, mga kabataan ngayon, wala pa rin ibang sisisihin .
0: Parents pa din.
1: Parents pa rin. At yung gobyerno pa rin.
0: Actually, yung gobyerno, walang yun . Kasi parents pa rin talaga dapat yung ano dyan .
1: Si gobyerno meron ding parte dito.
0: Malaki yung parte ni gobyerno. Pero para ma-solve ang problema na to, hold the nation approach sa gabi din. Sabi nga, it takes a village to raise a child.
1: Kaya nga, lahat ng sektor kasama rito.
0: Pero ang number one na may responsibility,
1: family pa rin. Pamilya pa rin. Punot dulo, pamilya pa rin. Yung gobyerno, aalalay. At yung komunidad, aalalay din lang. Diba, Sir Ryan Toto Rodriguez, good morning. At kay Sir Edgar Anita Baga, Sir Mike, magandang umaga. Pabati daw sa kanyang apo na magbe-birthday ngayon. Abat talaga naman.
0: Abat talaga. Happy birthday. Happy birthday. Palitsyon.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Ayan, 47 minutos na makalipas sa po ang alas 6 ng umaga. Ah, mga kababayan, mga katropa, napahaba yung aming kwan dyan, pero sana naman makapulutan din po ng iba pong mga magulang, ha? O, nagpapaalala po kami, kapwa magulang. Ako kahit papaano, kahit na yung aking diskarte, eh, medyo iba. Pagalit.
0: Ay, alam mo, tayong mga tatay kasi... halos the same tayo. Minsan lang tayo manamalo. Yeah. Pero talagang...
1: Solid. Yung maiintindi niya kung bakit siya pinalo. Kung bakit siya nasaktan ng ganun. Yung bunso ko, medyo ano pa eh. Unti-unti lang ba?
0: Yeah, pero yung mga...
1: Bakit ka pinalo? Kasi ganito. Alam mo, ha? So, huwag mo na gagawin. Para hindi ka napalo ni Papa, ha?
0: Ayoko, sabi ko sa kanilang dalawa, ayaw na ayaw ko talaga na mamalo.
1: Yeah.
0: Pero huwag niyo akong pipilitin.
1: Iyon! Huwag niyo akong sasagarin.
0: Pero matagal na ako nakaano.
1: Sabi sabihin, tumalim sa kanilang isipan niya.
0: Yung sa nakpakita pa lang nila yung nanay nila na may hawak.
1: Mas matindi yung pagnanay.
0: Yung nanay.
1: Araw-araw sila magkasama.
0: Kaya.
1: Mas matagal ang samahan nila.
0: Takot sila.
1: Tingin pa lang, makuha ka lang sa tingin. Kapag hindi, may hawak na.
0: Sa tatay ko naman dati, gano'n na. Uno. Dos. Wag mo na pabutin ng tres. Yari ka.
1: Sa amin, sipol noon.
0: Sipol.
1: Pag sipol yan at wala ka pa doon ng kalahating oras. Una, warning. Dalawa lang yan. Pito na yan, dalawa. Warning na yan. Pag sinundan, pag nagpangatlo na yan, pag uwi mo, may latay ka na.
0: Yari na. Iba talaga noon, no? Kasi... Noon, pag may bisita, dapat wala ka sa harapan.
1: Wala. Kailangan.
0: Hindi ka
1: tahimik ka. Pag hindi ka kinakausap, tahimik ka.
0: Doon ka sa kwarto, doon kaya sa labas ka. Ngayon,
1: may bisita. Kahit na may kausap ka, singit ang singit.
0: Singit.
1: Gulo eh. Kaya ako, nasampal ko yung bunso ko. May kausap si mama. Hindi naman sampal na, no? Yung pambali na leg, ha? Pitik lang.
0: Ngayon, takot kasi pumitik yung mga DSW.
1: Pitik lang.
0: Ay, ako naman, bahala na ma... Sige, ipakulong mo ako. Sino mo ako sa makainin mo.
1: Sige.
0: Pero awa na, Diyos naman ako, matagal na... Ano pa yun? Tagal na, sobrang tagal na, taon na.
1: Huwag mo na pang harapin pa, sundan pa.
0: Tama na. Okay na rin naman.
1: Okay.
2: Express!
0: Live reports na tayo! 7031 power arrangements sa mga trabaho sa El Nido, hindi umano na susunod. Peso, nagmungkahin ang 50-50 setup. Katropa natin sa balita, Bilya Mocha!
3: Hindi umano lubusang nasusunod ang umiiral na 70-30 manpower arrangement sa bayan ng El Nido ayon sa Public Employment Service Office o PESO El Nido. Kinumpirma ito ni PESO Manager Cinderella Palomar na nagsasabing nananatiling hamon ang kakulangan ng lokal na manpower habang may ilang aplikante namang hindi pa kwalifikado o kulang sa kinakailangang training para sa kanilang ina-apply ang trabaho. Dahil dito ay minungkahi ni Palomar na amendahan ang kasalukuyang polisiya at gawing 50-50 ang manpower arrangement upang mas maging angkop sa aktual na pangangailangan ng mga negosyo at manggagawa sa bayan ng El Nido. Umaasa rin ang peso na madagdagan ang pundo ng lokal na pamahalaan para sa skills training upang mas maraming El Nido residents ang magkakaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan at maging kwalifikado sa mga trabahong kanilang ina-applyan. Patuloy naman ang peso El Nido sa pagbibigay ng trainings para sa mga skilled workers, gayon din ng mga pangkabuhayang pagsasanay para sa mga kababaihan sa pagkikipagtulungan ng Ayala Foundation. Samantala, hinikayat ni Palomar ang mga residenteng naghahanap ng trabaho na bumisita sa PESO office upang malaman ang mga available na oportunidad sa trabaho at mga programang makatutulong sa kanilang panghanap buhay. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
2: Express! Balitas umaga!
1: Tatlong kabataang nagtangkang manloob di muno sa isang bahay sa Quezon, Palawan. Napurnada matapos si Manong makita ng ilang kapitbahay. Buking, katrapan natin sa balita niya na Ray Elgaran.
2: La report.
4: Napornada ang tangkang panluloob ng tatlong kabataan sa isang bahay sa Purok Ilang-Ilang, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, matapos makita ng mga kapitbahay noong Agosto 27, 2026, pasado alas 11 ng gabi. Ang naturang bahay ay pagmamayari ni na Genevieve Catalonia, kung saan ayon kay Genevieve, nangyari ang insidente ay wala sila sa kanilang bahay. Nalaman na lang raw niya sa kanyang pinsang guro at ilang kamitbahay na pinasok na ng mga kawatana. Dagdag pa niya, nang nakauwi na sila ay bumungad rito ang sirang doorknob ng pintuan at ang mga susing na iwan sa kanilang sala na pinaniniwala ang ginamit para makapasok. Subalit bigo ang mga ito dahil ang mga susing na iniwan ay hindi para sa pinto. Samantala, ayon pa kay Catalonia, marahil raw mga bagong OJT umano ang mga kabataang suspek na pumasok sa kanilang bahay dahil kung mga batikan ang mga ito, natangay na daw ang kanilang printer, TV, UPS at laptop. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Ray El Garan at SFM News. Express
0: Balitas Umaga. Ano kala, biomass wood fuel, Mangyong Plantation, pinag-aaralan ng LGO Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
5: Report. Nasa lukuyang pinag-aaralan ng local government unit ng Rizal ang panukalang biomass wood fuel Mangyong Plantation na inihain ni Congressman GCA. Ayon sa LGO Rizal, ayun ang proyektong magkaroon ng sustainable at renewable na pinagkukunan ng enerhiya sa bayan gamit ang mabilis na tumutubong Mangyong Trisa bilang biomass fuel. Binigyan din na bukod sa enerhiya, inaasang makakapagbigay din ito ng karagdagang kabuhayan sa mga magsaka at manggagawa ng Rizal, pati na rin na makatulong sa environmental protection ng lugar. Sa ngayon ay sinusuri pa ang feasibility, benepisyo at epekto ng proyekto sa komunidad at dadaan pa sa masusing pag-aaral bago tuluyang ipatupad. Ang panukala ay bahagi ng mas malawak na programa para sa green energy at agricultural development sa Palawan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Sandon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express Balita
1: sa Umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, oy, 6 na minuto na lang, alas 7 na po ng umaga.
0: Ay, good morning muna sa mga Marines natin, ha. Marines. May fundran sila kanina.
1: Oo, sila, oh. Ay, pa-president kasama niya.
0: Ay, nakita ko sa tumatakbo pati si Kuyang Gerald.
1: At saka si Ka-Chris.
0: Ay, di ko nakita si Chris, eh. Si Kuyang Gerald lang, eh. O, yan lang nakita ko, eh.
1: Matagal na lang pinagandaan yan.
0: Oh, papatinti, ha?
1: Oo. 21K ba yan? O, 21K yata yun, eh.
0: Merong 21K, may 10K.
1: Ah, may 10K. O. Parang ang kinuha nila, 21K.
0: O, baka layo-layo, ha?
1: Oh, eh, gusto nila magbawas, eh.
0: May free fall din ngayon, ha?
1: Meron.
0: Oh, may free fall din. Ganda yung mga natatalon sa... sa aeroplano yan sila. Print of tatalon sila, mga nakaparasyon sa Ramon V Sports Company, Ramon V Mitra.
1: Yan.
0: Oh, happy birthday muna sa pinsan ko, Michelle Escote, dyan sa Aborlan.
1: Aba talaga.
0: Ayan
1: naman.
0: Na, Michelle. Pinsan ko to. Yung kapatid ko kasi, Michelle din.
1: Oh.
0: Pero ito, pinsan ko. Oh, yung dyan sa Aborlan. Si Princess Canyeso Adorna. Happy birthday rin kay Nanette Castillo dyan sa Brooks Point. Nanette, happy birthday! Kay Chris Cibido, happy birthday! Kay Jed Brown, happy birthday!
1: Aba talaga naman. Dami, ah.
0: Dami. Kay Jenilyn Francisco, happy birthday!
1: Sige!
0: Kaya may birthday, ha?
1: Oo. Binati mo rin lang. Bati ko na rin yung kabats ko sa SK. Si SK Junicio Kipte. Bats, happy birthday,
0: ha? Kay Sir Jubik, pabili nyo.
1: Hoy, nga pala.
0: Happy birthday.
1: Birthday na ba talaga birthday naman? Rin. Sa mga nagdiriwang ng kanilang pong kaarawan.
6: Happy birthday!
1: Yan. At sa mga magdiriwang ng kaarawan bukas.
0: Happy birthday!
1: Yan. Ako na mga kabay, mga tropa.
0: Kaya nang magawa na sa mga tanod natin dyan sa siksikan, ha? Ay. Duty naman tayo.
1: Ah, ba talaga?
0: Yung prepare mga magnanakaw, ha? Ingat kayo dyan, ha?
1: Prepare na kayo.
0: Hanggang ano tayo bukas ng alas 3 ng madaling araw.
1: Ah, ba talaga? Oo. Oh.
0: Yan. Di nagmayroon na kami ng ano, alas 2 ng madaling araw, nagro-roving kami.
1: Ah, okay. Nagro-roving na kayo.
0: Nagro-roving ka ng alas 2
1: kasi yung mga oras de peligro.
0: Oo, oras de peligro.
1: Na tinatawag.
0: Kaya kung nakakauwi, mga alas 3 na.
1: Alas 3 na.
0: Alas 3 na madaling
1: araw. Tapos,
0: gising ka pa. Gising ako ng alas 4 na madaling araw. Tatawagin mo na ako ng mga bago mag alas 5 na madaling araw.
1: No.
0: Maliligo ng pag-aunang set ng balita. Pagtapos nun, maliligo na.
1: Yeah.
0: Tapos habang inaantay yung... Kaya minsan nagbabalita ako, nata-timing, nagasabon pa ako eh.
1: Yeah, yung
0: second set mo.
1: May bula pa.
0: May bula pa.
1: Yeah. Sige, nako!
0: Yeah, tapos biyahe na papunta dito.
1: Tapos, gano'n lang talaga ito.
0: Antok. Tapos na alas 7, antok na.
1: May check-in na naman tayo dyan.
0: Okay. Alas 7, after alas 7, pwede mag-check-in mo na dyan sa ano. Sulit FM. Ganda naman music doon habang natutulog ka doon, di ba?
1: Background mo na yan.
0: Music pa doon. Check-in ang gawin dyan eh. Sulit FM.
1: Yan nga mga kapay, mga tropa, 2 minuto bago po ang ikapito ng umaga. Mga kababayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Palawan.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bahay na po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan.
0: Napapakinggan rin sa masulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mga kababayan, mga katropa, maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
2: Express, balita sa umaga.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
14: years. Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you.
17: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
21: XFM.
22: Sister Payne.
23: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
24: Sister Payne. Tanggalang pain.
25: Fast and safe. Sister Payne.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pipili sa mga butika.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
30: Santon Gold Coffee Mix.
31: Gawa sa pinaghalong mangosteen,
32: moringa, spirulina,
33: garlic,
34: plus collagen,
35: and glutathione.
36: Santon Gold Coffee Mix.
37: Nagkape ka na,
38: lalakas, at gaganda ka pa.
39: Mabibili sa mga butika.
40: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
41: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
42: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
43: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
44: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
45: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
46: Premium D3, makatutulong sa kalusugan
47: na may VCO
48: at moringa.
49: Mabibili sa mga butika.
50: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
51: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
52: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
53: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
3: XFM. Mga katropa! Exciting dito!

0: the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pabili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: XFM.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 713 ng umaga. At ang oras, mga katropa, ay hatid sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.
1: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
2: Good morning! Magandang umaga ho sa inyong lahat! Aroy, Linggo! August 31, 2026! Linggo ho ngayon ha, Sunday! Good morning! Magandang umaga ho sa inyo! Maaga pa lang, ay nag-aasikaso na. Iba ho, ay papunta na ng simbahan. Magandang umaga! Iba ay nasa simbahan na. Good morning! Iba nasa bahay. Yung iba naman nasa trabaho. Yung iba naman ay bibiyahe. Hindi kayo naman family day. The cake ngayon kasama ang buong pamilya. Magandang umaga ho! Kayo po'y nakikinig dito ho sa XFM Palawan. Sa palatuntunang Bullseye! Ako bukas makakasama nyo na si Station Manager Kaluwi La Rosa. Bukas sa bukas, manager na ho ang uupo dito sa Bullseye. Salamat ha sa inyo pong pagsama sa atin sa mahigit dalawang linggo. Nakaupo ho tayo dito sa Bullseye. Yan, thank you sa inyo. Balik tayo sa serbisyong katropa. After ng Bullseye bukas, serbisyong katropa, tayo naman po ang uupo na. Thank you rin kay Kagawad Mike Scotte. Kasi yung humalili sa atin sa serbisyong katropa pag tayo po yung nasa Bullseye. May mga pasabog na dala para bukas si manager sa palatuntunan Bullseye. Morning, morning sa inyo lahat. Ako sa mga followers ng XFM Palawan. Grabe, nasa uling program natin nasa 328 or 327. Tapos ngayon ay nasa 329,000 na yung followers po. Wala pa natatapos yung August na compute kanina ni Axel Bon Obaredes. Nasa 33,000 sa buong buwan ng August yung pong nadagdag na followers. Sabihin, kaya nating makakuha ng kaya nating makaabot ng 350,000 followers sa susunod na buwan. Grabe ano, basta nandyan po kayo, nakasubaybay at nakafollow. Nagbabasa at nanonood ng mga balita, mas marami pa at kakalat pa yung page ng XFM Palawan. Kaya marami salamat sa inyo mga kababayan. Comment lang sa live natin, babasahin mo natin yan. Tulad ni Ate Alona Santino. Good morning po, Wadje. Good morning, Ate Alona. Mga kabarangay ko, talagang nakasubaybay rin kaagad dito sa program natin sa umaga. Ko-comment na kaagad. Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. Magandang umaga, good morning sa inyo. Yung mga nasa live natin, mga nagko-comment kaagad, share nyo lang ha, share nyo lang para mas marami pa yung makapanood. Ito sa palatuntun ng Bullseye ngayon po, araw ng Linggo. Siyempre,

0: Happy birthday kay Ken Ibno. Ken Ibno. Happy birthday kay Christine Luis Senita. Happy birthday Mam Hana Demit. Hana Ichagi Demit. Happy birthday Mam Hana, ha? Happy birthday ni Mam Hana ngayon. Si Ben Nasaga, si Totoin, ganun din. Si Che Gilin, si Marlo, si Arhinel Valdez. Ayun, dami mga nagbabirthday ngayon. Happy birthday ha sa mga nagbabirthday. Mga hindi ko nabanggit, pero birthday nyo ngayon. Happy birthday. Okay, marami kayong handa, lalo na pansit. Para mas marami po yung makakain sa birthday ninyo, ha? Happy birthday!
1: Naway pagpalain ikaw!
2: Bullseye! Bullseye!
0: 7:19 ng umaga, syempre ang palatuntunan ng Bullseye ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yes to Health Clinic! Sa mga merong karamdaman, sa mga merong sakit, gusto nyo ipa-check up yan, lalo na malapit na ho kayo dito, punta lang sa Yes to Health Nara.
3: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakal 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
4: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
3: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
4: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation, high-tech magnetic analyzer machine, dietary guidelines at terahertz therapy. Kung saan, bibigyan po tayo ng mga guidelines kung ano po ang mga dapat at hindi po natin dapat kainin habang tayo po ay nagagamutan sa ating clinic. Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman

0: ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay. La la la la. La la la la.
1: How you? I love. Bullseye! Bullseye!
2: Pa-check up lang ho yung mga karamdaman na yan. Yung mga sakit sa katawan. Yung sa tingin ninyo nasa loob ang sakit, di ba? Duda ho kayo doon sa mga unang result ng inyo pong pagpapa-check up laboratory. Pwede ho kayong pumunta dyan sa Yes to Health Nara. Lalo na kung kayo po'y taga-Burlan. Malabit lang naman yan. Abo-abo, ha? Quezon. Pwede ho kayong pumunta dyan para ho magpa-check up. Alternative medicine ang gamit. Experto ho yan, ha? Naturopathic doctor. Mga product din ng Santon, dyan po, pwede nyo mabili yan. Sa iba pa mga butika, magtanong lang ho kayo. Ang Yes to Health Clinic, meron din po yan sa Rojas, meron din po yan sa Puerto Princesa. Marami mga Santon product na pwede nyo pong mabili at inumin araw-araw. Yung pong mga supplement, ha? Yung pong mga vitamins ng Santon, Santon Vitamin C. Napaka-importante yan. Mga mahilig sa kape, meron pong Santon Plus Coffee Mix, meron pong Santon Gold Herbal Tea. Mga product po ng Santon. 7:23 ng umaga. Sige, good morning muna kay Dayen Mungaya. Good morning po, Kagawa Gerald. Good morning po. At Marilyn Varquez Inaw. Good morning po, Sir Ka Gerald. Good morning po, Ma'am Marilyn Varquez Inaw. Binabasa ko po yung mga nagko-comment sa live natin. Para hindi ho tayo matambakan ng pagbati ninyo. Yan, si Ma'am Dayen Mungaya, si Ma'am Marilyn Inaw, si Boss Aye. Sabi niya dito, good morning po mga katropa, listening at Westcom Kunanan. Morning Boss Aye. Naka-ano siya ngayon, naka-XFM, nakikinig. Si Brando Santisas. Okay na ba? Tinan natin kanina. Happy listening to Randy Santisas. Ma'am Lynn Spanyola. Good morning po, Sir Gerald. Ingat po kayo palagi. God bless you. Salamat, Ma'am Lynn Spinoza. Naka nanonood sa live natin. Bigyan ko lang ho kayo ng update dito sa nangyaring mudslide or flash flood doon po sa Nepal. As of August 30, 2026. Matindi yung trahedya na nangyari doon po sa Nepal, ano? Ang bilang po na namatay, kumpirmado na po ito, ha, yung pong wala ng buhay, nasa 675. Okay, tumaas na po yung bilang, ha, 675 kumpirmadong namatay. Yung pong nawawala, mahigit 2 million. Hindi kasi nabantayan, segundo lang yan, bilis nung pong mag-spread out ng tubig. Bilang ng mga nawawala, nasa 2,418,246. 2.4 million pa nawawala. Nagsimula po yung kalamidad noong pong August 26, 2026 matapos po ang paghuho ng yelo doon po sa Himalaya na nagdulot po ng mabilis na pagbaha sa ilog. Na tumama po sa distrito ng ito yung mga lugar na tinamaan. Yan yung nakikita ninyo po, mahigit 2 million pa tapos nasa 675 yung pong bilang ng mga namatay. Sigurado yan, madadagdagan pa kasi tuloy-tuloy po ngayon. Tumulong na rin po yung ibang bansa, US, China, dito sa paghahanap, search and rescue operation. Search and retrieval operation. Sigurado madadagdagan pa yung bilang. Putik, debris, tubig, yelo, aluhalo na ho yun ang nagpabaha. Doon sa una, nakita nyo naman, napakagandang tanawin. Ano ho, doon po sa Nepal. Tapos segundo lang, grabe, wasak. Mga distrito na tinamaan, Rasuwa, Nuwakot, Dading, Gorka, Chitwan at iba pa.
1: Bullseye.
2: Yung pong pinakamarami pong namatay doon po sa Chitwan, nasa 246 yung pong unang nakita. Siguro ito yung pinaka ano, pinakauna na distrito.

0: Natahon 35 at sa Rasua 13.
1: Bullseye!
0: Yan po yung bilang ng mga namatay doon sa mga distrito na ating binanggit. Kasama po sa mga nawawala ang 581 na dayuhan na mamamayan mula ho sa iba't ibang bansa. Aroy, may mga ano pala doon, dayuhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mula ho yan sa iba't ibang bansa, 589 yung pong bilang. Tapos nasa 933 naman ng mga manggagawa mula naman po sa mga proyekto ng hydroelectric.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pala yung dam doon, bukod sa water supply, hydroelectric. Doon din pala sila kumukuha ng kuryente.
1: Bullseye! Bullseye! Pero
0: silang hydropower doon. So mahigit 3,700 sobra pa, higit na tao yung pong nakaligtas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, mahigit 3,000, paabot ng 4,000 yung pong mga nakaligtas dito po sa nangyari pagguho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagbaha sa Nepal. At patuloy ang paghahanap at pagsagip. Ngunit mabagal dahil sa pagkasira ng mga kalsada, tulay, at patuloy pa rin po na pag-ulan doon po sa Nepal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Grabing trahedya, no? Yan, no? Kikita natin, di ba? Sus, grabe. Kala ko nung una, AI lang yung pala. Totoo talaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Iba-ibang bansa na rin ho yung nandun at nagtulog-tulog na rin po para sa paghanap ng iba pang mga nawawala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mahigit dalawang milyon yung pong hinahanap. 2.4 million pa ang nawawala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sigurado, mas marami pa yung bilang ng mga makikitang patay dito ho sa trahedya na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 7:30 ng umaga.
1: Bullseye!
0: Good morning po, Sir Gerald. Brownout po dito sa Brooks Point, Palawan. Kaya hindi po kayo napapakinggan. Ako naman.
1: Bullseye!
0: Palay ko! Walang kuryente. Doon po sa Brooks Point to.
1: Bullseye!
0: Brownout!
1: Bullseye!
0: Tristan Yadgulay. Good morning po ka, Gerald. Good morning, Tristan. Nelson Gabilango. Good morning, Idol. Ka, Gerald. Pa-shoutout naman dyan.
1: Bullseye!
0: Shoutout ka, Nelson. Gabilango. New account ko po ito, kagawad. Si Ariel Yayan po ito. Ah, okay. Si Ariel Yayan pala, si Boss Ayel. At least boss ka na ngayon. Aye, ha? Okay. Kabataan pa rin, mga sangkot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May ilang araw nang nawawalang bata. Okay na, nakita na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron na namang pinasok. Ano ho? Doon po sa Irawan ito, Bon? Barangay Irawan. Mamaya ng konti susubukan natin na makausap. Kachat natin po yung mayari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kabataan daw po yung pumasok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At kamusta na yung paghaharap? Ano ho, yung pagtungo po ng mga kabataan din, estudyante na kinursunodahan ng kapwa-estudyante dyan po sa H. Mendoza.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yerde, sabi, alas 3 ng hapon, sabi ni Kapitan Henry Adato, pupunta yung pong mga inupakan at magre-reklamo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kabataan, mga estudyante, pag-uusapan po natin yan mamaya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ating pong pagbabalik.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
3: Santan Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santan Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Tara,

0: Kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape.
0: Ito yung kape
1: na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
2: XFM.
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibigay sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal-aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
3: mga butika.
18: Coffee break na naman!
19: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
20: X.
2: XFM.
20: FM.
21: Sister Pain.
22: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
21: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist,
21: consult your doctor.
23: Pipili sa mga butika.
21: Santon Gold. Coffee Mix.
24: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Pabibili sa mga butika.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
19: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: XFM.
20: XFM.
26: Mga katropa, excited!

0: Sky.
1: Bon, may sawa? Chinat ko na rin eh. Baka pwede nating matawagan yon. Nakakita ng sawa? Bago lang yon. Kasi nung nakaraan, doon din, sa lugar na yon, barangay Bagong Silang, nakakita rin ng sawa.
0: Bullseye.
1: Pero yung sawa mamaya na. Tapos bon, unahin lang natin itong bata na may kinuha eh, doon sa tindahan. Tapos yung nawawala rin na elementary. Sige, kausapin ko lang si ma'am. Ma'am, magandang umaga po.
2: Good morning po.
1: Yes, ma'am. Hindi ko na ibibigay yung pangalan ninyo. Hindi mo na ibibigay, ma'am, no? Yung pangalan mo?
2: Opo, hindi na po, sir.
1: Okay, sige po. Meron po kayong tindahan, ma'am, na pinasok po ng bata?
2: Yes po, sir. Sa Irawan Terminal po.
1: Okay, Irawan Terminal. Kailan po nangyari ito, ma'am?
2: Kahapon po, mga around 4:17 po ng hapon.
1: Alas 4 ng hapon, terminal. Sige, ano po yung ano, ma'am, mga nawala doon sa tindahan ninyo?
2: Cash po. Sales po yun ng 5 a.m. hanggang 3 p.m. po.
1: Ano po ba yung trabaho ninyo, ma'am, doon sa terminal?
2: Sir, ano po, pwede pong wag na lang pong banggitin.
1: Okay, sige po. So meron kayong tindahan doon po sa terminal, tapos meron,
2: yes,
1: kayong kita. Mga magkano yun, ma'am, yung nakuha ng bata, ma'am?
2: Ang sabi po ng aking bantay, yung mga tago 1,000 po.
1: Alright.
2: Ay nasa 4,000 na daw po yung buo. Kasi yung dinakma ng bata, puro tago 1,000, tas 500, tsaka mga hundreds po.
1: Oo, so mahigit 4,000.
2: Po, yung, ano po, sa estimated ng aking bantay, nasa 7 po.
1: Uy, malaki.
2: 7 plus po.
1: Malaki rin pala, ma'am.
2: Opo, opo. Nasa 7 plus po.
1: Oo. Ang bata marunong na tumingin ng pera, ano, ma'am? Kasi may mga iniwan pero yung malalaki yun na nakuha.
2: Opo, actually po, kasi yung mga buo hiniwalay na nung aking bantay, pero
1: okay,
2: may mga nakuha pa rin po siyang tag-50 siya tag-20.
1: Oo.
2: Ang ano po kasi namin sa tindahan, nag-iiwan po talaga kami ng pambarya kinaumagan kasi nga po maaga po nag-o-open yung tindahan para po hindi mahirapan yung bantay.
1: Okay.
2: May pambarya po siya.
1: Oo.
2: Opo, yun po yung mga naiwan po, yung mga pangbarya po.
1: Oo. Yung ano, ma'am, yung tigisan 1,000, ma'am, saan nakuha yun?
2: Doon din po sa kaha po. Bali po kasi may mga divider po yun yung ano.
1: Oo.
2: Yung kaha po. Ayun. Yung pinuntire niya po talaga yun doon sa mga tagwa 1,000. Yung mga malalaking amount po.
1: Oo. Marunong. Naubos talaga yun, ma'am, yung tigwa 1,000. Kasi ang nakikita,
2: opo,
1: ko na naiwan, ma'am, dito, tigi 100.
2: Opo, 100. Ano po yun? Yung parang, kaya kasi syempre hindi na naayos nung tindera ko dahil mabilisan maraming customer. Kasi po, nung nataon din po talaga kahapon na day off yung kasama niya.
1: Okay.
2: Dalawa po yan silang bantay. Ngayon po, nung pinareview ko po yung CCTV sa Irawan Terminal.
1: Opo.
2: Mga 3:40 ganyan po ng hapon. Nakita na po 3 beses siyang umiikot-ikot.
1: Doon sa pwesto ninyo?
2: Yes po. Paikot po dun sa 4 na stall na yun, iniikot-ikot niya. Tapos,
1: oo,
2: po, may daanan po kasi yung dito sa gilid. Kasi po yung tindahan ko malapit po sa entrance, sa mismong babaan nung ano,
1: oo,
2: nung Irawan po, kung saan po bababa yung mga pasahero. Ngayon po, may pinakaunang stall, tapos sumunod po yun sa akin. Tapos sa likod ko po, meron din pong isang stall.
1: Oo. Ma'am,
2: ayun po.
1: Tapos, bali ano, ma'am, yung sabing paikot-ikot na siya, na 3 beses siyang nakita, may ano ba, nasa loob lang ng isang oras o inabot ng ilang oras ba bago
2: wala
1: siya na...
2: Po. Ano lang po, minutes lang po. Ano lang po siya, mga 3:50, umiikot-ikot na po siya, ganyan po. Mga 3:40, around 3:40 hanggang 3:50, umiikot siya. Tapos po,
1: okay,
2: nakadalawang labas po yung bantay ko kasi nagre-refill po siya kapag may nabili, may kinukuha siya doon. Kasi dalawa po yung chiller ko, isa sa loob, isa sa labas.
1: Okay.
2: Ngayon po, kapag nauubos na po yung stock niya sa harap, lumalabas siya, nire-repilan niya. Ang problema po, hindi niya nasara yung pinto nung tindahan. Tapos po, yung bata, nakita po namin umupo siya sa harap ng store. Tinitignan niya ko yung kilos ng bantay ko kung ilang beses siya lalabas, kung ilang minutes siya doon sa ano, sa pagre-repil.
1: Okay.
2: Pagkatapos po, nung na-timingan niya po, na lumabas na naman, pagpangatlong labas po ng bantay ko, na-timingan niya po na nag-re-refill ng tubig doon sa chiller, doon na po pumasok yung bata. tas mabilisan niya pong kinuha. Ngayon, parang narinig nung bantay ko na may tao sa loob, tumayo siya. Pagtayo niya na ganyan, sinita niya, sabi niya, anong ginawa mo? Yung bata, tumakbo po kaagad. Tumakbo na siya. Ngayon, hinabol niya. Sa sobrang taranta niya po, hinabol niya. Tapos parang late reaction na siya, nakasabi na magnanakaw yung bata.
1: Hmm. May dalang bag yung bata, nilagay niya doon yung kinuha niya o tumatakbo siya, nahawak niya yung pera?
2: Ano po, nilagay niya po doon sa bag niya, tapos tumatakbo po siya, may bag pa po siya. Mm-hmm. Ngayon, nung hinabol na siya, nakatawid na siya sa kabilang kalsada. Ang sabi pa nga po ng mga driver, muntik daw na sagasaan. Mm-hmm. Dahil, syempre po, may mga humahabol na sa kanya eh. Tapos, nung nireview po uli yung CCTV, nakita po habang tumatakbo siya, nakatawid siya sa kabilang kalsada. Uh-oh. Wala na po siyang bag na dala-dala. Ngayon, yung mga ang iniisip po kasi namin nung baka may kasama po siyang matanda na inabutan niya ng bag. Opo. Yun po yung nire-review pa po namin, tinitignan namin.
1: Okay, tsaka kung titignan mo ma'am, marunong. Kasi
2: marunong po siya.
1: Kumbaga sa ano ma'am, nagsusurvey mo na siya eh. Sinusurveillance niya mo na doon yung lugar mo. Tatlong beses na pabalik-balik, pinag-aaralan niya yung paglabas, yung tatiming siya kung paano, yung tao doon.
2: Opo.
1: Pagkatapos
2: opo, mautak nga po yung bata. Sabi ko nga sa ganung edad, naiisip niya na yung mga ganung bagay.
1: Oo, tsaka ano ma'am eh, hindi siya yung rektahan kaagad na papasok. Umupo pa sabi mo.
2: Opo. Umupo pa po sa harap ng tindahan, tapos tinitignan niya yung bantay ko habang nagre-repeal. Pumasok yung bantay ko, tapos nakatiming siya na lumabas uli. Doon siya pumasok.
1: Tsaka may bag. Handa siya na meron siyang lalagyanan, di ba?
2: Opo, may bag po siya.
1: Marunong ma'am, tapos ang kukunin niya talaga, ubos talaga yung malalaking halaga.
2: Opo, yung malalaking amount po talaga yung ano niya, pinonteriya niya.
1: Alam niya na yung ano eh, yung amount na ano, na ops, libo ito, malaking halaga ito, uubusin ko ito, parang ganun. Tapos lahat yun, kinuha niya.
2: Opo.
1: Bata pa, matansya mo ba mga ilang taon ito ma'am?
2: Ano po, nung tinitignan ko po yung CCTV, kasi tatlo yung CCTV ko sa loob ng tindahan, yung dalawa po, hindi siya masyadong makita ulo niya lang kasi sobrang liit niya po.
1: Okay, oo.
2: Ang liit niya na bata. Ngayon po, nung tinanong ko yung nag-imbestiga kami doon, sabi nila wala pa daw pong 10 years old, mga 8 or 9. Yung iba nga po nagsasabi, parang 7 years old pa lang daw po.
1: Pero marunong na. Ganong sa murang edad, marunong na. Baka hindi lang ito unang ginawa dahil... Dahil ano, kung titignan natin yung galaw niya, ano eh, marunong pagkuha, mabilis agad, sirit na kaagad.
2: Opo, marami din po nagsasabi sa Erawan Terminal na may mga bata talagang pumapasok sa tindahan. Ang sabi nga nila sa akin, baka yun din daw po yung kumuha nung yung mga ibang nawawala doon, yung bag ng bantay nila, ganun.
1: Hindi ito, ano ma'am, hindi ito tagabayan, taga dyan lang itong bata na ito. Hindi po pwedeng taga-Bangkaw-Bangkaw, hindi po pwedeng taga-Mandaragat, malayo. Diyan lang yan yung bata na yan sa, ano ma'am, malapit lang.
2: Yes po, kasi alam niya po yung mga ano eh, pasikot-sikot po.
1: Muntik pang masagasaan ma'am, ano, sa kakatakbo niya?
2: Yes po.
1: Hindi na naabutan ma'am? Hindi na nakuha? Hindi na nakilala?
2: Hindi na po eh, hindi nila alam kung saan na lumusot-lusot. At saka siguro po may ano talaga yun, alam niya kung saan siya pupunta.
1: Pero ma'am, sa linaw na CCTV sa lapit po nito, may isang footage na malapit eh. Makikilala talaga itong bata, ma'am?
2: Yes po.
1: Tapos update lang tayo, ma'am, kung sakali man nakilala at kung meron ng pag-uusap, pag-aharap at malamang malalaman to ng magulang, sana magabayan dahil napakamurang edad. Hindi natin alam pag nagkaedad pa ito, sabi natin mga 5 taon pa, talagang hindi na disiplina. Magiging ano to, yes, ma'am, magiging ano ma'am, hindi naman natin sinasabing ganun, pero pwede kasing maulit-ulit niya, sa sobrang ulit niya, hindi lang basta ganitong pwede niyang kunin, baka sa susunod mas malaking halaga pa.
2: Yes po, totoo po yun.
1: Sana madisiplina ka agad. Murang edad, wala pa 10 taong gulang, pero gumagawa na ng ganito ka agad, marunong ng kumilos, gumalaw. Di ba ma'am?
2: Opo. Yes okay po.
1: Ano ang panawagan niyo ma'am dito ma'am sa magulang na lang ng bata?
2: Opo. Pinaka-concern ko lang po sa pag-post ko kasi gusto ko po talaga makausap yung bata. Tapos gusto ko rin po ma-meet yung mga parents niya kasi po naano po talaga ako kasi sa mga nangyayari sa kabataan ngayon. Mm-hmm. Sabi ko yung sa murang edad niya, alam niya na yung gagawin niya. Kasi po, ano eh, Yung bata naman, kaya nagiging ganyan, nag-uumpisa yan sa pamilya eh. Kung paano po natin sila palakihin. Mm. Sabi ko, iniisip ko, sabi ko, baka may problema rin sa pamilya or hindi po nagabayan ng magulang. Kaya gusto ko po talagang ma-meet yung parents ng bata.
1: Okay, sige po. Ang ano lang doon, ma'am, nakakapagtaka kasi biglang nawala yung bag na tumatakbo. Kanino napunta? Sinong may hawak na noon ngayon? Opo. Baka kasi itanggi ng bata, wala na, tinapon ko na, hindi ko alam. Ang alam ko lang, masaya lang ako, ginagawa ko yun. Baka mag-ganun eh. Kaya kailangan malaman natin at ma-recover natin kung pwede, kung kaya pa.
2: Kaya nga po eh. Yun rin po talaga yung pinaka-main concern ko po talaga.
1: Okay. Sige po. Palagay ko ma'am, meron na rin, impormasyon na lumapit, nakaabot sa'yo at mukhang may development na rin dito ma'am.
2: Yes po, inaantay ko lang po kasi after po nung ano nangyari, mm-hmm. nagpa-blatter na rin po ako.
1: Okay.
2: Tapos in-update na rin po nila kung naka-ano lang po, waiting lang po ako ngayong araw.
1: Okay. Ngayong araw din ba ang schedule ma'am? O ngayon lang mag-update?
2: Nag-update po sila sa akin kanina mga 7 o'clock na yun nga po. Parang naano na po nila yung bata kung taga saan. Tapos may inaantay lang po silang ano kasi po minor po yung bata, mahirap po.
1: Yes ma'am. Okay.
2: Na ano, syempre.
1: Okay, sige, hindi masyado nating ano. Pero ano na ito ma'am, mayroon ng impormasyon at po pwede na kayong pagharapin at mukhang mamamagitan din yung barangay dito sa sitwasyon na ito. Di ba ma'am?
2: Yes po, yes po.
1: Okay, sige po. Salamat ma'am. Thank you. Ingat na lang uli ma'am sa susunod.
2: Yes
1: hindi
2: po.
1: Hindi natin masabi kung ilang bata yan pero sa ngayon isa lang nakikita natin pero baka mamaya may iba pa mga bata at mangyari ulit at manakawan. Sayang, mapipirwisyo lang yung negosyo niyo ma'am.
2: Kaya nga po sir. Thank you po sir.
1: Thank you ma'am.
0: Bullseye!
1: Hindi na ho nagbigay ng pangalan pero willing naman siya na ma-share yung pong kanyang karanasan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan ang CCTV, ganito kalapit. I-check ninyo kasi yung iba masyadong malayo yung kuha ng CCTV. Ang gusto makuha yung kilos at galaw ng tao pero pag naglagayo kayo ng CCTV, check nyo rin. Mas mabuti nang makita yung pong mukha makilala. Para sa seguridad. Kasi kung meron nga tayong CCTV, malabo, malayo, ang nakikita, hindi mukha, yung pinakatuktok, ulo mismo, yung sobrang taas na CCTV, wala yun, sayang lang yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ilapit ninyo yung pong CCTV, yung talagang makikilala yung pong mga tao. Katulad nito, yung kuha na ito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kita ho dito yung bata. Yan o, yung cash box. Doon po sa pwesto. Sa Irawan Terminal, meron pong tindahan. Yung tindahan na yon kahapon, ng hapon, pinasok ko ito ng bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay. Nung pinasok ng bata, nakakuha ko ito ng mahigit 7,000 pesos.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa cashbox, meron pong nakahiwalay na 1,000. Okay? Pero yun din talaga yung inubos ng bata. Tapos meron kinuwang tag 20, tag 50, naiwan yung tag-100 at 150.
0: Bullseye!
1: Pero lahat-lahat na nakuha, mahigit 7,000. Segundo lang, ano, na pagpasok ng bata, nakatakbo ka agad ito, nakuha niya na kaagad. At ang sabi nga, hindi pa ito lalagpas ng 10 taong gulang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: 9 years old pababa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: O 10 years old pababa, yung pong bata na pumasok sa tindahan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At huwag ka, dahil bago ito pumasok, marunong. Oo. Ang ginawa ng bata, umikot muna. Tatlong beses niyang inikot, inaral niya muna yun. Kung kailan wala yung bantay, doon siya sasalakay. Pinag-aralan niya ba? Tapos bago siya pumasok doon, umupo muna siya sa tabi. Nag-obserba muna. Papasok ba o gaano katagal na nasa labas yung bantay bago niya papasukin? Nung nakita niya yung pagkakataon, walang tao sa loob, nasa labas, pinasok niya ito. Alam niya na kaagad kung nasaan, kasi umikot na siya eh. Pinag-aralan niya na kaagad eh, nasaan yung cash box. Bukas, nakasara ba ito, nakabukas. Inikot, sa tatlong ikot niya na yun, anang bata, napag-aralan niya na. Nakita niya na kung nasaan nakalagay yung cash box. Nakita niya na nakabukas. Kita niya na rin kung pagkakasalan siya ng pera. Kaya mabilis siya nakuha yung pong tigisan 1,000.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya sa ilang segundo lang, di ba? Hindi na siya yung pagpunta doon, hahanap-hanap pa. wala na, hindi na. Pagpasok niya doon, alam niya na kaagad kung saan siya pupunta, anong kukunin niya, kung nasaan yun. Ganun ang ginawa ng bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bilis eh. At handa siya. Nung pagpasok niya doon, hindi pa pwedeng hawak niya lang. Meron siyang sling bag.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano, kita niyo naman sa kuha ng CCTV. Nakabag yan. Tatakbo yan. Hindi na nag-ano, hindi na nagsayang ng pagkakataon na nandun pa sa sarap ng cashbox. Doon niya ilalagay kaagad. Hindi na. Segundo mahalaga sa kanya. Pagkuha niya ng pera, tumatakbo ito. At habang tumatakbo, inilalagay niya na yung pera doon sa bag. Nung tumakbo ito, gawa ng bata, diba? Hindi na naabutan. Tumawid. Muntik pa masagasaan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ngayon, yan lang ang kaya niya. Dahil siya po ay bata pa. 10 years old pa baba. Paano na lang pagka ito ay hindi napigilan, hindi na disiplina, ano ang kasunod na po pwede niyang gawin? Diba? Pag yung edad niya nasa 18 years old, 25 years old, pag lumaki na, na hindi siya na-disiplina at hindi nasuway.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala pa akong, wala akong sinasabi na kung ito ang kaya niyang gawin. Patanong pa lang yun. Ano ang kaya niyang gawin sa susunod? Diba? Pag hindi napigilan yung bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Doon sa magulang, ma'am, may schedule na rin po kayo sa barangay, nakilala na rin po yung bata dahil sa CCTV.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Samahan nyo po, gabayan ninyo yung pong inyong anak, mayroong pag-uusap. Gustong-gusto po kayong makita. Gustong-gusto po kayong makausap nung pong mayari ng tindahan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: 7,000 mahigit yung pong natangay ng bata. Nasaan na yung pera? Dahil nagdududa rin po yung mayari.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Habang tumatakbo at bago nakatawid, may bag ito. Kuha sa CCTV, meron. Pero nung nakatawid na, nawala na yung bag. Kanino napunta yun?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung bag, doon ho nakalagay yung pera. Diba? Sinusundan ito, hinahabol, biglang nawala yung bag, baka naitapon. Diba? Pagtapon, dere-derecho ito. Mahuli man siya, wala na yung pera sa kanya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mindset ba? Katulad doon sa Manila, di ba? Ganun ang galawan. Pagkuha, iba yung papasahan. Pagkatapos nun, maabutan man siya. Wala, wala ako dito. Pwede niyang i-deny.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At pagdating sa korte, yung mga ganung pangyayari, hirap din po makasuhan ng theft. Kailangan patunayan mo, nasaan yung ninakaw? Di ba? Wala na sa ano. Pag dininay ng magnanakaw, wala na. Wala sa akin, oh. Adi, wala na, hindi rin siya makakasuhan. Pero pagdating doon sa fiscal's office, hirap mapatunayan. Nandoon yung complainant. Nandoon na testigo. Diba? Ipapile yung kaso. Ngayon, paano iugnay? Paano iugnay? Hirap yung sa theft. Kaya nga secret, diba? Ilang beses na rin po yun nahuli. Nung nakaraan, dito sa may harap ng temporary shelter, may pag-amin pero nakakalabas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ito ganun din. Pinagdududahan nun ng may-ari na maaaring naitapon yung bag sa kung sino man ang kanyang kasama.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Para kung siya ay nahuli at nakatakbo ito, ha? Kung siya ay nakatakbo, oh, si Dave, tumatawag sa atin si Dave. I-chat mo, Dave. Para ano natin?
3: Oo. Gadget pa. Pahingaw. Pahinga daw ang CCTV graduate dito sa Tinigaman Highway.
1: Bakit?
3: Kasi nakabangga ako dito.
0: Bullseye!
1: Sige, sige, sige.
0: Bullseye!
1: Dave, mamaya Dave, nagpo-program pa ako ha. Nagpo-program pa ako. Oh, sige, sige.
3: Yung ano, yung CCTV.
1: Oh, okay, CCTV.
0: Sige. Bullseye! Bullseye!
1: Bira si Dave, oh. Nakabangga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung minsan nahuhuli siya, tatawag ngayon. Ano ba naman yan, Dave po? Lapitin talaga siya, disgrasya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ako naman tinatawagan. Sige, kuha tayo ng CCTV, Dave. Tutulong na naman sa'yo. Tutulong na naman tayo sa'yo, ha?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Balik tayo. Bata pa rin ito si Dave, pero hindi naman siya sangkot dito, ha?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung hindi mahuli, madisgrasya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Lapitin talaga ito si Dave eh. Sige, mamaya na Dave ba? Bahala sa'yo.
0: Bullseye! Bullseye.
1: Sa mag-aalis ka doon sa may ano, may-ari ng establishment na mayroong CCTV, mapapakiusapan natin yan para ma-review natin.
0: Bullseye.
1: Okay, balikan natin yung bata pinagdududahan. Okay? Na maaaring meron pong kasama na doon ibinigay yung pong bag. Sa nanay, muntik na masagasaan yung bata. Oh.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Disiplinahin nyo na habang bata pa ito. Kontrolin nyo na yung bata na ito. Nanay, tatay, yung anak ninyo, disiplinahin nyo.
0: Bullseye.
1: Oh, bata pa lang marunong na. Alam na kung paano pasukin, alam na kung anong gagawin.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Paano niya nagawa ito, na ganito? Ilang beses niya bang, ito ba may meron ng history? Ilang beses niya na ba itong nagawa? Mga tanong lang po nanay ha. Disiplinahin ninyo yung anak ninyo. Kasi baka sa susunod, makadisgrasya siya o madisgrasya siya. Awawa naman. Pwede pa yan, mababago pa yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay? Sige. Bon yung bata na nawawala.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Try din natin na tawagan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ito na. Baka meron ka mahingi ng CCTV.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano ba namang ginagawa mo? Gala rin talaga itong bata na ito eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Saan natutulog to si David?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Itong tunang umaga. Basahin ko yung mga comment ninyo sa live natin.
0: Bullseye!
1: Paldo si Boy. Bata pa lang. Biyasa na. Bullseye!